0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kurintu wa chiriyo. Darason kurinu iklami ta fiskus kunnu ta huwa filanzi FMA. Loktun de saara kakakal. Kuru allan paraskra madoni darason ni ku larafa. Kintaw doni rabiyo la awale ka wanzu findi luko tulurin. Sa dunyi erdiyon video luko uskun gawa hijira kwa bara alayhi salatu wa salamin. Ade wa miladi ya kintaw doni September ya ka wanzu lara sa du indi findi luko arakin ni da nantiro burin sanro kudi itagat gen. Su ibunu tijani kondu wa uma hurmatu mando tandasmaro loktu ade. Sa arakin suta sa laro sadnalan rokoro andyan india zantinyan. Ada ta ide prescribe de wacirewe sa rakin tsita sa tuluro sadina karantu tiloti doro nandiro mawduwa ike rokoro andane ntia zandenya futu nandiro sambisoro warmatine de karantu prescribe matam tamatam tamagade beji nandiro ngawo de prescribe de wacirewe lan kuden ma sandima prescribe de doni taman kariya kasu yeso ade ma prescribe doni kutungule yeso ade ma kuro hawraye beji karantu nan diro kudi ita gatiyan loktuba na baro kwa suro faraskram de wacire diro gayen linye tusunan woltiya tilo tilo ro karantu nan diro faraskram da kudi ita gatiyan ada karno
1: porno fata ne le faro no ata qur'an ne ande am clever ande ko ndo ya lande nanye

0: Alhamdulillah, mashallah, current to Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So to suro so and ya current ro. Kwamela and I feel that scrum don't you could turn them gulitro so the napper scrum do you musul and duration that as on that. For a scrum don't you current to soro that I chew bought a dematamus and the cowards are so the half same. And a paras get out canasoro soro for a scrum at the budgeton. Kuros wouldn't turn at our ascry. Ade banadoni, come on, my alayakur, ade matan smaro, jemin de doni. Nindriu, kazi, guron zaiso, balan zaiso, lardi so, so do for us from Alanzanjeti. Ade ma sendi amdon lamada was namadro longorotu, sendi lamadro katapa kutulan a daji a jondi. Ala zadisuru. Daje kwa sura faraskram de rosera mogaen sui bunu te jani kondua safa ndum gamya su mana dama daje ade ma karim da moyen zo wande su horoscope de ula arfalo sku fa de arak super aus pur lar super pal audio indi super lar arak de odin ne ran man dia fandimen daje zo wande kwa kata Bogotu ngo kamla gana do bogotu zuru kamwono amango kamla tumangana matasin yawa ngo kam gana assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam dukala zaule
1: maryam guro pizane
0: ya maryam she fara scrum da boturo
1: na le she chidaro ku ti duwo ko ditarin bai kashin me a wala kashin shetima da tare garzunan bai lawan bukare
0: na'am kashin shetima foundation ne
1: a yauwa shirma
0: yo
1: bi da kamo angallo le zaya inda lama kai an da yar indiwa le na an da san mangallo le na ne san masunda gurondo lamba waya ndo ya kudo waya ne abone inda lamba waya ndo samona lande har sa samona dunde manga wadun boza
0: ngallo le me ayo kuma ai ka zido
1: ngallo le ni nya su malamba waya mi asomo ya nyelo ngallo are de gulu zemba ko nya ko zai
0: yo a ngaina kama aso do ngallo le zia sendia
1: na ngal sadin
0: gaida
1: na ngal a na ngal le sadin kama ya sa sande
0: yo ngal sadin do kuma kama ale zia ngal duro sendia samuyimba
1: biya su malamba waya mi akude waya nya bonus ya bo zemba har kama la sande sha bo zemba
0: nda ai dalilo la ne duro dalilo gulu zai
1: ande dalilo gulu zai ya sai lamba waya da sun da sama na kai sauran sun tawo da lakin tawo tulur shi lakin tawo shi haka
0: na'am amma misalo am gawo na ide din am le zan na din kurkurmaron galdi sare da yambe ja lan galdi ruwa da
1: a roza biya kam sara na karza gozen lamba waya ne sun mun am la bozan galdi sare kur am la bozen ba
0: adudu am la yegi karza gozen ya gabsu na da kolze la adu maduro yegi di
1: adudu kam la gozen ma udina sa arakle ko ukun dio me gi akku me boy ko ana sawa bozai
0: yo misalo loktu la sarana mbi am gal matuma da lezen ma
1: a atdir tali ba
0: bi an biya loktu ci jale jin gaya
1: bi an biya loktu ci jale le mi anyo bukin dia sa bukin di mi ko nya share za kolze
0: ngila insha Allah kaladla na walade ne maryam a hodoni kishana wuzna insha Allah habkiyen kuru ma shi ce da litare ne mai dalle clashi burudo ni ya maryam nguro lamburi allan alai sidiya a sur hauran dilan awla fanwin ai dalilro ade disenin adaji cin zalan insha Allah jawon za fantin assalamu alaikum aha kam gono musko fantimia ndia bone assalamu alaikum
2: wa alaikum salam bawon joni kalluga
0: lale o shen duka la zaule
2: wa musa ba tijani
0: ba ma sa tijani ya kirnya
2: da wa da tijida
0: alhamdulillah
2: sai so ma ga kira ka mu ru so fanye ga ke
0: ade fondo duk zauzu
2: amma kiri kwa kira duri mun ke ni mana
0: na'am ade
2: sai la bawon joni kuma kiri danan nan patal ba ai ma dal ba gulinya o tirin mu garanti karro aro goya kalwimba
0: mm
2: solo logo zaman fadin askana mu ni ma ko sai ma ya mara za
0: mmm
2: shi yaro kasar da ya
0: mmm
2: da suwa farma
0: na'am
2: sada kasar gore goza ya mara da garne fi ne dai marun da kiji ba su yo kiji ba ta kalbi ne
0: na'am ya son gana da wallo na mojin ma kakkultiya
2: aha
0: daji 04 na da rototi ya rasa duk so da sadin ba ma
2: yar mara do
0: wanda kira roti
2: armado sirin magar ne ne sarki shi kira
0: na'am
2: kira na da sirin mara
0: gila askarin yana yin ba ma sati jai na'am gila wuce ka saduro ba ma sati jai farsunan kuttunan gulle modu ne suwaye duro su tu shi kuttunzu chuko dajin go butu gade assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Naam.
2: Sai zai san din Allah dukule.
0: Kilewa sai din dukula zo ne.
2: Barka uwa Musa Musa garan nan kan kwana.
0: Musa garan nan kan kwana faras kan kuttunum gullero gama ai kauri mu.
2: Inda ta shi nan da Allah shi da.
0: Alhamdulillah.
2: Barka
0: Allah. Ai kamin alero. La maudu kam la ranu kimi.
2: Ba ta ga gaskiya ha wuri kutu kake malai kutu malai ne.
0: Naam.
2: Yawa ai magare ji tawan gobiya lawar izu kwa tida sabai karun suna.
0: Mm.
2: Ale bare ma.
0: Naam.
2: Ya la burno ya sas dia ya dabbai kare amma jin adde yarin da andero barazu gumma andero kokori lasirin da amar gana kalfisa andi arwa murariyo
0: gila askrin yana yiro ba ma Musa
2: andi arwa ko kutun yo ga awar chaman na awala ma mai yaro hurtiya samiya amma zo na tsara zori sala so yi wa kurso ma so ya karza in kurso asu ya karin da zo yi dumai malajin ba
0: na'am amma kirmaduro kilewana
2: Ah kuma da kulewa su ne amma kuma lokacin da su je karin garaji a lokacin da karin
0: yo kuma sai dai yakinti
2: yo
0: ka tafa kirturo sa ku wanda malam shi ya isa kare kun bubare wai zo ni
2: yawa wanda ban na so din sa an gawo ko zuna mun biya ruwa obaro tara gubiyo ma gumeri tunguje ga jagan na gajiran na duk da ba ban na zana
0: ngila alai su dai hafkin kila da lan kuro aula dai
2: yawa anjara hapu no ga yala burno yar zur awshi mare dukuna kade ma so gade man adero over hoyen ba amma so ka ande mare over ngal su kona ande bara zu gumna hapu no kokori la su ala sha ko ga ande awro su na zur ande kurno zuna
0: hapkin ala su dia kuro sun won zuro legend insha Allah
2: yawa ba tu jani kan da ngala kaliwan ci mo dai
0: askrin yana nyiro ba Musa garan nan kan kwanai maudu ya kafan dai nan dai Matthew da maudu karnyo andi duk sona da yukur loro mama yo hapkiyo kam doni lamar da wuzna maduro na nazu kazi shuma de sulwa mayo assalamu alaikum
3: alaikum salam babu ni tijanda wa kilewa
0: kilewa tile indukala zawale
3: nan
0: ba gudu susi maribo holle maudu ya ku gonya na farma ya
3: samma so ko ngana ma wuri ka ku kamla re banan gyara ko karin ko dinan na ta tuwela na ta ilalla alama ku ta
0: nam ai kare jiri ko du
3: a sunon du so nguru du so duro kare a o leida lan yer na de jikare an tar ka ke gade gaf suna fa amma ala isa min ti ke sho na de lan monde ma kella kare da riga na ala bara su kare wutire amma da ile dana kuka wi a fide uwe ma su tana ku onda isa au bi anar no zan yo au na ko tana ma no zan to mangana wa fan sero wolo no wolo na monde market da na ba gudu su sai mari bo folle lan a 54 na shi ma role da ya kare anda da bayin do kutu kare anda da ri seriya ba da 6 wanda yake na ata
0: ngala daji ala fanzana wal zukur kamla ya fango no wolo ma daji kamwa gullum
3: samwa indi kanure ai lamba waya yikin lamba sai rai yikin da kazi ba ma
0: nam nyirgrati mare wonde market sai ba gudu su si mare bo holle da gulza ala sai da nyaso wonde
3: mana da zana amma fangalar wulana au kam la ai fangonar wulana
0: sai ngila dai maudun da ya kudura walti yau sura ya kai landa su goyen
3: kuma maudu do mu ji da wulana kuma shi do ne dabba kiza bara bare ma da awo zai mari maudu ga goci angala ai na karugulmiya yaru mari awo ande dai barenyan ba da sai bare da samma so kulle mutuna nan kaduro ta awo sun kurare kullum so kala din mananyen aduna kaduro da mu wonji na wolo na ma maudu ti mari goci kata da goza wonde amare sun da sasa kulo an zaso bareza awo ja kurta ide karu za ta mu ko bakai sa fata na federal world zain
0: ngila ta mangana kanam gofanya na nyor askanya
3: ibaran zu gumna ido on dafa yayi kamla ya tanjire shi da katan goza amma sai zo yayi wanda karun za zati
0: jire
3: ari tawuri yo wai dai maudu shi mar mon gona yin dai maudu shi mar goti ya kala zan ce sai dai ala tanjire fata da goza ala dalewa tan guwa
0: amin ya rabbi askrin yana nyoro ba gudu su simari boholle ba gudu su ga kamwa lai karin za ga sana kasu litinin ne lan warmazu da jikuru andero maudu wa gozuna maudu je kilashi kuma malum shaye a daji kare barewe bannata a wurin gawo gawlan wazin alaba

0: Mauro beli na gano kamaro.
1: Maudu kala kama ba Musa iskana ngo lok tu bare du bare de ba kumbu tu bare zina malum shahada kaltuna ankaro katabla gotu sanada.
0: Alhamdulillah shi a wa shahara kusan da wuta dindin.
1: Na'am.
0: Ka tambaye su malum shi bare mare ade katin dan har kuro sai do. Lai katab gosi ruyen de bari ce bari tin malu a wani sarin sa nafsa cikumoi so do tu gwamnati men am kura sabta wadana ma a wadana chaye ai ma yan lale a bada kullum ada ya kare.
1: Na'am amma ba konto da kula shi la chulula ngawla ndiye nade malam sha kuma kure nuwata kuma loktu dina kaliwa sulai sa miyo miyo sa min gawra kalanga mai da kirmaye ma da gade gade zina misalo kure ma da sandi malam sha da mai kusoto agi lardiye ma so sandi a pandin ma na tubutwa amma sai yar ma da futu kula shi ndai fule zina larda gade lan sai nono
0: awa ajin da kirma kulashin doru ngula ngawai duro walti ko ngawai malam sha ngawai da mara walti andi ado ga nan den kam de kura andi ago dana kuloro le
1: na'am
0: kuloro chi malam sha da kuma zambe
1: mbe ta oduro ardo ardo mbe ardo ardo falta mi akan fal kam du sudin ma mbe
0: ardo sai ma ardo isa bula ma bula walau lan bulai nafsa cikin mai sadu turo buniya ya kalwa zan za ya Allah sunna fi sai mar karendo sakku da zin ya fi kulon doro sakin kulo kada ka andiro kada ro sakana yim du ya yin le zu plata ro mana zu angal gana ne da ya da turo ba ande suro bulai moto gogo ba ande ke na shiro hangal lam gana ne yo malam sai ya nan mu ado sai da nan sai ro mana ne abin ya karma nyan jo ne anda wa ba yin ade ya andiro yim du gudo wanda da su ku kuye da kuma an ya kara dun ba dai ambulin isa in outside maya
1: adin
0: shan buroya kuma kuma outside maya sadin ambulin gin ya sadin kuma a fadu maya sadin dai gwamnati dai ka tabbi ma gojin ba ada ya karaye dai kam so do hangal gana za kawai an dai ada wa kam so do gulu yan wanda gwamnati da sorsa disul sai ya ce ne hangal gana za kam so
1: na'am yo aile sadin ba kwanto
0: kam da hangal gana zu kawai wa ada agun yin gwamnati ai maroksu kala da sirin ba sirin na kwa sunna aubulin ne wasu waje ada kusa ne
1: ngairo kuru ngai gullum kwaltu duroyar mojin bana gwamnati da hakkin zuro walduna amsu da faitu liman za faitu
0: a wanda hakkin gwamnati ne gwamnati ya sirin ne hakkin da ku kan ma gwamnati ka tabbo zuwa ne da kam to hangal gana za hangal gana za nan ga zaro
1: ngila askrin yana yin ruba konta
0: Amin
1: ya rabbal alamin konto nguro gonge wane gafaras kondro bayna sidina da jita magana lenye tusulan walten walte ya faras kramda koy koyen

0: قلع وصو وصو وصو كمان ده كنت أبدي ما أقوله إنه ما أفرس كم كتب قلي موضوع دني كنا هذا كلا لقط دني كما كره دني كله يسودو بافو بجيس نالن مراد دني مالمشا سودا كالتورو كتفا كرتورو يكوي أو دني عاون وازنا دوسينو زنا تناس مارس هاكوزنا دلان مندي باريوي أوشيم زاي سورنا بي باري ماله ذكر سدك هذا سيد Lewan kada sidiro sikina. Daji muskon dea fatoro isina e kadambi. Daji ndawe yi kwali ya wadu waltu wazi. Adi kilalan Musa Nguro ngaranam. Kankwana e paraskaram duro mwudu da jukwa kuruda shidi ala paraskita mu paraskaram dilan. Kala mwudu de lan shawurinda swa hazana. Daji kwa zawande da kanya kurubotu falla india goyen. Kala mwudu wultina madelan. Amma foto na diro gulin na dai ngawala na uka da dena kala lamar kutuna madela hatta kula shin dai lezi na zina sandi dalila doni kura kura doni awashima ade kulturo terna shima ndirfo bade na shagul tuna madilan mai bade lamar duro bana sidina mai kadu yayi kiji ba mai doni dare ba askire ba sandi ma karadilan mayo na doni bare ma so da suna dilan kuro hatta ma sandi din muskon zan bari miaro isen da jisa au ade duwa ja chaman ilmu ye gul zana sa doni maid lardilan na shala maid kambaija da ji kam dunwad nadlan shima mayo adak ma awa zana yo le ngai dile mukwa dunorfiye na mi ruin nda chinyo la tandero katapa gwenyo. Katapdu gwenye na do. Awodu mwonzi ye runzu hat. Ngayi na mena ruye ndo lamardu diyo ye runzu. Hakimbe da undelan andeta nasmaro mayaso du. Lamar shima duro chinam katapa gwenyo du. Assalamu alaikum.
1: Alaikum salamu wa rahmatullah.
0: Naam dubo kala zaulien.
1: Modo albahu.
0: Modu albahar nyakrinya albahar ko bottom kamono musko fandi mi andi abo dalil netoke assalamu alaikum
1: onda watu
0: kile wandu
1: umara kanti wanga wata zakoi
0: umara kanti wanya krinya modu farma ya
1: mata ki gojin munde war ma bare ngana shimkol makukai
0: la hawla wala quwata
1: kuma de bare mara wa ko
0: kaune tuturo
1: Kahune tuturo. Jauh ibarat nung lelak masuk kada di awalnya rafin dia aku nubar nemu yang nafir mandinya.
0: Kaya amawar kutu. Yo ada di lorong wajina.
1: Lorong dia am ye cial lah ini. Aku mana cium masuk rana mah kura kura ini handa deh. Hula tak hulir tu kemari sana yang daripah.
0: Yo. Amam misalo. Na aku zana dilan sendiri mukozam barimi asalnya Nigeria.
1: Biay mukozam barimi arma biya. Aima baso nanda baso yare.
0: Allah.
1: Ajire sada ma me yace Allah Quran zambe ya Quran me yace Allah idan mana zaman
0: kuma fani mi ano me yace Allah da maro da zai ba wono je
1: ai holle kam da Quran ko zan biya kam fiya do
0: yo
1: daraman kam Quran ko zan hono ba
0: yo dumin ma kuma kasa da kam gana zu
1: kasa da gana zu sama kasa da gwamnati
0: yo gon gawaye da ba ko zan ala awo do ne asoro turna ma da ala ka bandero nan diro galaxy misalo ku yi kuma ai ti da sandu
1: ande dubare na bare waye be kan bare zan sar ala sai rakan ni ci ala sai subscribe sai wanda zan za zo so yi
0: yo nan na sha kuma mai ya duro ai gullimin kila lamar da yalan ka tabbar
1: na mai balan chodoru gawo bare ke ar modajiri non mai
0: modajiri bula ne wala
1: yo modajiri mun sa zo so na mai ba modajiri ai modajiri ai bare ko
0: yo amma kadu so lenin tam ku do so har non ma kuma har kan bai zina ya kure da malum shi a wala su da sha mai ya lezi kararin liman zan kun testa su din
1: sai kuma haro am guron da Allah modajiri na bulan da gullum an bare zanar sai ya sotorin sai ya kulul zusin da wa zuko zake sanya limzu ko zake sanya wa zanar zo sorin makalla gisho
0: yo amma yo ga isim ga mai soro gullima le zainwa
1: le zain bandule jin
0: yo adadi ya wadai kuma kazi da suruna
1: tanuma imamrin ya la kalkare mallan wa kam ka holmacen na klashi munde
0: yo lezu su tai nasu
1: are nunga wanzu za nduma nga wanzu ai kulun zuro le ne re gomoto holli ala shirbu ndum boxa kinyun baza ga shibazu ga san so hawala dan dumai gare sa ya karzi
0: yo arishi makazi yo
1: nda kulo mai malim shi bolce ai kulo marasa re
0: yo kuma ai loro mu
1: me yace Allah Qur'an zambe bo za ka usar sin no gwamnati je gara zungor mu a yallando kamdo a wosun yin sin no sun kulata yin kal ai yin kal Qur'an zambe kulata yin kal kwaya mi kan umurun kulata ari da zo su ko za da kwaya mar ngawa za sai are nan kulon da josho ku ci mu kan mi anyan je ni kan ni nuku mi a zo su ko da
0: Allah shi razu
1: ku tun gwan kam da ambe am cinima amriyan mun da hijira hijira tin nan man shi da man sulu mun kin jala bare le nan sanan ga lon zo shi wal fingiro yin ba ku shi mun fallin go sun rso go ko ra in den
0: la hawla wala
1: alika ani man galo ka ande kulon da lagi fela irki la ay zo sunai ci ga zo bar wasa dun kara turlo zo su ko da
0: Allah shi razu
1: ka bare ai fili bal da zo bare jin
0: bare jin bare kana ku da bare ba ai kana su jin
1: yawa bare ba ai kana ku da amma shi gwamnati sura na ma mata igo jin kura kura zan be bo zo kana zo wa ndu biyar a sachi dan zadda zuna a da zuna guda chaman kulo kulo ma bare zu cira an sabsi ya ga wani malum shira kulo chaman
0: ade tawdo di Nigeria din ade dama
1: ade buro zabi a ka udoro mata igo za tala ande suka won za sabsa
0: ngila aiso
1: amma mu zan do isin na zu do a ta ren guda ta ritin ba
0: aiso
1: nam
0: aiso aiso
1: suka kiya
0: ah
1: umara kan ji man ga wata zakwai
0: ba umara nyura sukan yana
1: are are ngila ngila
0: ngila ma sha Allah botu ba umara yalan botu ronyen dalil waktu yalan tawanga na loktu de baboro chezina au mana chot mana tena botu dere wende losu guru yenye maya nde so tena so chamana kila kilo na ndia aja ndo ala na ndo abula mando nda awla kulturo yuko wende na mwa ruye ndo la mwara ruwaze hakimbi dina disambie kumande hakido ni kuma tala adi ye de kilala nyasuri daje ala botun da da fantinar walz daje ala andir loro masuru ala bare ndo sa suru kidewa slayin karenda sapsa fator osodu a susu am ko da panuero su ibunu ti chani kondua ndia fajaranyen paraskram de kutumbule na lamboro chajin ba musa don ni paraskram der moduwa suka kota na madero askrande tan sai paraskrama moduwa ga daga suna ya lai sidai kallan a katafagonya susu amdoni kwanza panuero nende hapo jaranyin kalewa ntusunu gala loktu nde saa usku njum hawara ya lenye hawara la da chufu risali ya rakirinyan kalewa nkurunu
2: Umar Muhammad Tiana Nandiro Kraji
3: Tawuduro jami de krenten darason ne usho ndia krentro ndaran karaw yai radio ndon darason no kamalo ras krandia gamgena ndia lokturo hawornde larda forinti sadia lo sodna ngoklan zafano askralar de nigeria ya soroki dan za salin ariela ndaji kam fal zorza satana kufu zirtaro so banajin no kuradi ma kufu zirtaro sai sendi findul ko on karanga idiye donza askralo khazana larde chat ye jile lardaro kirti forinti sare gipsina gidi adi yemme tala wa baltire kin uske allah ndaji kalele ne tarbiya ade kalele zina sammani ndiro hawararo suro hawande kurai landaji nana fanin ngala jamine krente ndara soni hawar lardi nigeria allah ndaji suro hawande ade ro yukuriya nation nile wayland askara lardi nigeria sinima nasarana forso zarme nigeria ngulzen madi daji kamfal are kufuzirtaro se rokare sadin za chazor za chata kuradi ma jami sendi kufuzirtaro ko arame sendi findul ko on karangai sendia iswa peda ade daji donza hazana ade sidine daji borno lan suro operation daji sendi askara ade yala gidi lardi nigeria lan ade yemekan u yakan tawde september ade sado juindin findul ko arakan sidine daji Benishekelan are kreidon ko gailan sanadin donza haja Maidugurin shetimalawan mongono hawara da andero lipsun gochin zinfano
4: Ben gultina ma adi fato hawre PR na jeda edi shimas tulu imitilin na kintab September ide kam zu tulur sa aduini filuko arakinalan nadu in askira chida unzilfo ikara dilifo ituma pores gata la unutina ma da adi masibli anje tepa abwe na shire lan fayda ta suro kintab September ide kam zu uwa lan karasa ya kuminti video luko unna ka jire lan kabla fonzi tali uro kare asa urtuma rotuma ata amala kina serta muskuro satana suro bula bani shakke fuma anaka ae kre borno yela gidi lar na jire edilan musko kamdu in kare asa urtuma adi inkuru naka da samuna adi maku makuru kaza da lanze tariwa sun zo ba agwa indi shi ma sha suno to suna ade makuru suro kinta ogose de kaunzu fiak sa du ndi filko ara kinna lan yalla lanze tariwa buko ara mes ndi de we askra bla la dire dro do wa hazana kuru bla de ariana ya koloromier wa kuraya ade ma tumbuma fuma na martel lan kesho sana ade ma haura ada sabun ga yen suro kinta september de kaunzu india lan yalla lanze tariwa kama kishana tulura ade ma duriya sana na meliko dione askra ro do wa hazana suro fuma na mafaya ade ma fuma na diwai kre borno yela gidilar na jira idilan ade flezina yalla lanze tariwa buko ara me au isu a peto dir sendi findi luko une na gade gade lan askra do wa hazana maso ada ba me la ro sendi abapo sakna kurukuma ro klanzaran kulashi ta na sai ta gatina kasharusa ta wada sadna
3: gelashe timalon mongono ko ayman daji hawlar de nigeria man namnya daji kala killer da africa foundation asaran na community economic des etats de l'afrique de l'ouest cdo notre amade daji lardado kirtan zandana da bozna guljin na daji balimidon are kirtu baro are citizen from jinma ada daji kriuza baro sadono daji botu shima madi esro declaration bi mana sro bayan falad ya militilina beltiren shima kentulure kentaw do september ari saro duinim findir ko arakin sidino daji porto harguelan are sendi lardado are kirtu shima ma adien somno za falka uwe rokla nile wain sana ala nsendie daji bayan shimama ada jamiro warmaja kwa iman maiduguro waltia shetima lawan mongone andiro hawara kalan lipsina ngochi nzen tamtam za fanye
4: karabka ekwa sede fela nzubari miasina naso akaltie ekwa small arms dibisho la notina made kaza da lanzi tamdani aboyomi adeyomi dishima ada bayanzu naso mnola ilmu nzura esuro burini patako tekre ribase anam zina lir na jire la itakatina ma adien ade makuru shefu umado imbari miasina naso akaltie lir na jire isha national center for the control of small arms and light weapons la notina mada ade magoma tekre ribase da teda zazakisina futu sandie kasa da goza kala futu bari miasoro njisi yen somno ilmu nzura ita naseka uwe ya melaru dorza ta gasana yen aboyomi adeyomi de guljin ladun wono somno ilmun zirai gultina ma ade ta da zu faida ta na sawan loktuden kazin zilho bai ade suro futi africa ilan ta da zina wajin nen sina fuma de bari mi asuna na so akaltie lir na jira national center for control of small arms and light weapons alon tuna ma de kaza da lanzu johnson kukuma e bayin nasirin ladun wono fuma gultina ma ade suro sa du indi filko tilon ne lan gomati lir na jira de milaro kritro chiko ade masuro chi da du entin fuma da koktuden sadin maso ade sende kana serta bari mi asuna na gomati amurzi lan sarutuna masu adin zina ade magare gabsuna su a tawadir sandi dume luko tulure ya foduza sata boskuzana ade makuru jere bundu ya tawadir sandi dufinde ya muskoro sata banazana sina ade makuru fella gerger kriwi askalar najira ikin arakimi sha 6 division najiran amila notuna made kazal lanzu major general ebres okore ben nasirin ladun wono gina rombari mai sor karkalon jistu ba ade shima barimin del tuso sau tuso au barimin 13 noti lanchi tuso ada sudin sina so ade barimin ya soron jistu rimburo wolzina sina ade mashi somno ilmun zira e gultina ma ade ci da zulfo e kadda na shi manda adarzana hatta askra side ya seme ya nje ya dare ya ci da zulfo e ashire dss ya ade magari gabsunan su a kuntensa tawoda asadina
3: ngala daji jili kala hawara ngulnguna idelar de chat te jili lardaro daji kare ya gabsuna gedi adi yemme talaw wa baltiro kan uske kan tawda september adi sa duin din findul ko ara kinin daji yamdo dinai kala daji kray shi nasarana alfabetization gulzen ma ade kalelenza sunna daji kray forin tisadelan karaba arete da ze sendia zak sana ta naso na shino zero aselan daji jadu doin hukumar lardiya bana mazu so sadinson daji jami kada au zero kada ku kray sendia mbozuna abiero kandashi mama ade kuro daji kashido zero irin turine klanno wakilande daji mikronza ade zero india kero hazana ngo zaun zafano
5: suro ande shababarin alanalfabetisma ari shiro nem jahiliya shiro guzen kamar alfabetisma shiro guzya wala ecole wala kra islambe shikra haramba kra da samma kra wanda na nem jahil kuren amso kra batia kra ngula amsoro asuza isa amso yija
6: auroku zera kra bara gafsinare aulare abin bane son kara pukam kra monte marane nem kentawlan chungudu yakudu yor mumin kukra lura ni ade awro shakozina gaiba yo audo amninga we sadina ta baniso chino kaso diko guna eko kraza krabar kama ngura na zisikin kamar ku krata made ni klan mar felayin kra monte de kal kra musul medical ya dazu ya baniso kaso diko guna no randa zu ya iko kraza
3: ngala hawar gedero nabkiyari daji kawdoni kalele shimadi sadin no daji tamshidoni minister nashadoni tarbiye landana shi nasaran na edukasyon nasyonal la bilengisma promosyon sivika kishana shima gule kuje adye daji tawasana guljina hakuma lardi chatti daji nashadoni kray allo duno za sakna kala majirada banatiye la dunono daji maududo chimindero gwazana maare kole zero ada daji yortuye kraza lardi ndia furo yadiye kala daji shima ma adiyelan kishana shima gule guje adiye daji guljina lardi chat adiye nashonoy daji chida majirada banatiyelan awaka da sidik nasara sondina ono bulo nasir andiro khawarara lipsi ngochi sawandi chida ibintu mahamanure nkrinye
7: suro bayan adiyelan na chimadoy daji ngomne chie kala doy tarbiyelan da sinama doktera gule kujie guljina ono kandadoy daji shima tanasa kray wuzina de nashadoy daji isa uwa roa kra palnyin daji ono adiye siku doktera gule kujie adiye guljina ono lardi chatche teda azu kandadoy daji mbotu den kraya wuzina da shazamzina doktera gule kujie adiye guljina nashadoy daji lardi den chatche du lamarado yin daji mbotu den kraya di teda azu fuzina ono adiye siku napturam den daji nashadoy kraya wuzina masoda katsada sadin nashimata nasa nashadoy daji tadiripsu ya kuradi mazo komba matayendin ngaw adiye ladin na ngomne chia banamanzu suwa daji seye napturam den tenyeki ya nashadoy daji kunguna ya wuzina masoda daji kasada sakin kulafu tude kenda kraya wuzina dina doktero gule kuji adiye wujina kamo sonna nazin daji ilmu den shi mata nasa klala marade daji fuce na shede daji lardi a wuzna maso dumbe jiro wolle no ma kolle daji sheriptu klala marade daji kraya wuzna suro daji lardi drono
3: ngala o shek kasadro daji konya lardi nijero waltiya na shede tarbiya da man gulzana lardi nijerari daji na shede tarbiya din kashimi aro fimi alamana knasar fiun luko uskun suro miya lan sondana suro sadon duindin findulo ko arakne din nono daji bayan aramare minista no na shede tarbiya landana kishana shima elizabeth sherif ari suro fursa no daji kalele no dina ikla daji krailan gamaritin din daji she guljina knasar doki mindoro samandana made daji sadon duindin findulo ko wonne mindeti da kozuna ono Muhammad Maina andiro khawarara lipsiki Idris Abakaka ilan kirinye.
8: Kila kilele lamar kiraya wuzena ade minista lardi na ajere. Nasha lamar kiraya wuzena ade jini ade asiro lardi na ajere ya. Hamdalam nasarae seiro filizen maado arato wa seyim. Dubu filarin arakina fiskun uri. Asiro lardi na ajere na nado shila na ham seyimare kirazen maado. Dubu indin na yertulurin na miyan arakin kirazen. Amurangliya suro sa dubu indin findin arakina talam nasarae seye selin maado. Nado shila na amungliya kirazen maado yertulurin na filarin. Arakna seima adiye aranza du fidion na yer arakna fuulanna am seima adiye timindiro sunza roza klalamar dok tlam nasaraye serin ade rato finimia am suro allanna najazana firokn indin susu fidion chilon daji klahima amuraye tlam nasaraye kriyo ade akumalardina ajer ye lamar shimaduro dona sekanaye banakada amdo tlam nasaraye serin allo suro sadu indin findin arakna kawo saade dajin adiye hak mai daji wada gozuna amdo tlam nasaraye serin ada sero na shilan krazen maade mian fiun gede zira awjin na do shilan amso kriyodo tlam nasaraye serin ada ji minista lardi na shalamar krai surin ada teda ze am tlam nasaraye amso sero sakrin ada sero askranza flezena
3: ngala daji gawkan taw yakkuro ada batalla gozana elan daji majira monti are lardi cameroon ne tanaso sendido daji ngoro de marway adie daji ameli telin naro daji krabadi zana daji sendido birni do marway allan samnodo daji krar badi tema de gumnado krei yalagdi lardi cameroon ne mijawa bakari ne daji suro monti do kura fallelan are furumzo sawandi kida ishima correspondant de sidi marway dana rukayatu jugudumi andiro kalan bayanna lepsina ngo kronno
8: bula marwa yom litrin na kawo tulur suro kentau september ay ada duriso kuro malumanza samaso lei monchi ba ogozana bubakara sali baniye klakra perite adi lana kawrin za sana
9: so to gane zami dans un conflit
7: fi sawani so da kala daji hangal akasada lanchi manduko shi mata nasa na shede daji malumman da yedo monchi minde andero kraso ogozana masuru yet mani lambeji kuminde ro daji bebe sinyi da fandikero
9: honorable
8: suro lycée sika bula marwa idan na kaza da lanzu Adam Mamadiya da Jeshe Guji na kasuwa kolare ya amsa kazizina dia ye duriso dukso ba montidro isana
7: kala kasuwa da inda ji shi mata na sai shi da dai kolera wuzna di ladina da jan de kladina somnojina gaudin somnojina adela dina na prom de kumbu dulya montia wuzna masoda sa masod ma fol walon jero ronya na sodo inda ji kasuwa dia wuzna
8: kala marra bodiera ma monti nasaraye timinde yes gumna mijawa bakarie daji ye shedri tefal sedena suro montia gregede kada suro krenzi endina daji kala alla na gumna mijawa bakarie kawrin zazana
7: bodiera mde daji monti da artinyena shimata nasa na shado daji kazi zurfo bay adman daji shimata nasa na shado daji naptram de dulia monti premiera wuzna masoro samaso daji seyi isana
8: daji doktoro timinde are suro gidi yala lerde cameroon yade monti ngalaro tawat katamaro am dukso dulinzo sasamaso monti ro saratina duli dukso monti da ba barizana
3: tomo terminaren sidido adama wailanda ji kantin iskoler gulzen ma allanda ji karab karin shima na sha bana do shi pamino trama ade da jemeli tilina robaltenin shima kantulure kantaw da september ade sa duin nin vindiluko arakkinin suro fursado da ji gawram au badiaram no da ji kramonti allanda ji samna badizana suro monti den shima gada dangya kuradi ma ngawndere ya allan senni majira ade da ji watu solan sendia kumbu diata desul samandino no Abdu Yusuf Walimi andiro hawarada lepsena kiandianango Muhammad Mustafa Manuel andaji kuzukunza fano
10: Lord Cameroon ne bodiara monti arejili sausoro tidin adie karabka pamme banado ne kumbi national malan duliro samjino gombu zumzum pul ada sai soro duli monti ro samtins shima fuma doni kre adama wai adie she hawarada shada zunaye samtins die taida zudagi kra monti duliro kijiro walzina wono she kam doni karabka pam die fuma zudi adama wai die guljinma monti kre doni adama wai findi tuluriro dagi kumbuwa da sai soro dulin zai duro samzane soro nono shima kuruo Kuradonia, Montidonia, Blashima, Gada Tange Sunzuno Tanama, Claire Evelyn Meyon Diewono, Awadoni Kumburo Naden Samzana Sandima, Yim Litlina Aduon, Gaji Moseria, Kalunzudonia, Shima, Buduclea, Sandro Sedinono, Yim Donia, Talawa, Lamiswa, Adin Galua, Dagia Dunkali Au Bangola, Notanamada Sedinono, Yim Donia, Larawa, Zuma, Adi Sandro, Ngula, Dagisro Mapiro, Tutsa, Sed Zuin Uno, Gultunzamin Mas, I do Indian Findino, Indina, Gozo Findi Yakine. Ketere duli monti are mian fidare njori ono. Amana chimindi are sandi yori ya kinfindi indino juwa ono. So kumbu monti nsadine dro.
3: Jemide kirente ndaraso ni abiyoso tomaturo mza. Alan chido ya hawarende larda forinti sadi are kiringin. Onde kengese ni ndia gozi nrodaji. Fela do infraskrama ndaraso ni adifuwe suada tamtamaro gayo. Andia ni ase lukte geden konya fanin alay kungulja. Kalewan tusuno.
2: Ari Umar Muhammad Yana Nandiro Krazu.

0: an ga wasar nawa farakare ce ta safurar dogalin fandimin nan zan
1: na'am
0: a masar ya ta safurar ne ra dogalin ma
1: na'am
0: a kurun gauri ya shi kamar ta safurar dofan gaptuna shin sudan a jama'a son mere ya sabul wala su da kunan su har yar wasu to yarla
1: gara ne ras kun yana
0: don gala da taman kara ka sai Allah andara kaske zaka
1: lanci amin ya rabbi umar habib sheka sadur niro askar yana taman kariya ya labara suka da gulsama assalamu alaikum zaulun kwamfuta assalamu alaikum a dawal daga na taman gana mashallah amsar gagayin do kamjin dai arman sho ngo kamla gana assalamu alaikum
2: alaikum salam wa rahmatullahi
1: na'am kalewa tule indufan de
2: alhamdulillah ko ala zuwan da rura kiri wata
1: na ce adai sho arma sho sai ka ne dai
2: adai adai kuma sun yi babu nu titiya mana yi sulama
1: mulina ngida babu nu titiya ya kirnya nu wushe faras kram duro garo aye kare abilai
2: a kare abilai dai kuma da klasu wannan ya isu kasu da zauna ya tawarin da ta kai
1: yo amma ga garan lobadi zina
2: allo bade na dikar sallai ya wani dana gubana amma tawadin da saman da fangu
1: ngila
2: a de da taman kira ta su ala an da su ke zu
1: amin ya rabbi
2: a da injin sun gala ku tiya rufi duniyan ko jion
1: injin de ar blando man billahi yaron
2: a bagaroti
1: bagaroti nam ade men lu ko jion
2: ade
1: nam
2: sai ton kare ka su ala inde amgu class wol de sonda tunya tara ana de sai boza ton kare ka su ita ga ta clear clean no tuna
1: askrin yana ne ro tuna ade babunu titiya bilan mamure paraskrom droga inde taman kare ya gulsana kasata manyuro askrin yana paraskrom doni taman kariya kasuwe darasoni yimmo soda nan jiro sodin paraskrom da kuro lokto de kajire lan nan jiro nana yin assalamu alaikum
3: wa alaikum salam babu ne ce ne kan daga
1: na'am dukala zawalen
3: ba malum modin liman ma bodin be
1: ba malum modin ya kirinyen
3: na'am are ma dawale mun nuyen isken gogaran nan ngana
1: ni ai lemun da sa
3: jama da wuce lemun buri ne fa yana bindiye bindiya ya dawo su bi yare ku fara kike wata ba
1: yawa
3: a wuri shi cangalo da kuma shi da mai kalazir ya da ya ba ta kuma ruwan guri fila rai shi ku ko wazana da yaso wari ya roki da branca tiwon indin na sarade kuma dinu dai tamba tambara wanzu a wazana ya je su
1: yo ayan gairu wano gnata
3: yo a ya a wace dai kurede do an ba ku ruci dai ko kari uwa wa yare kulunguwa dai dai shi ma ta kaudo a da shi ma ya cikin
1: yo kin maro ni kaso gambaren
3: kuma maro nan mun gana kaso gambaren
1: yo ai ta man lemon ne da kuma
3: lemon burin sarar do ya to uri autoleri auton video ronji ba
1: arbu wonzo din
3: arbu wonzo din
1: na
3: are kuma
1: are are zip kono la ngawro umia la bia
3: kono la ri kimbirin do maguro video njinno azu kono video luko wonzo kono
1: yo yo yo yo
3: kuduro kuma kya ko wonzo kya ko toleri dai zia ko uri taro
1: ngila
3: are taman lemon ne
1: are amso auze auze so ndana
3: a are dia zaptana ndia elicide da kura ko so ndia da gana ko zai
1: yo nda kashi tid kashi ni na kuma nda auso rogana tiya ngilaw
3: ngilan zari yaru wa yarya ta sunana sitto lona ma da yan di mojin barakna ne
1: nam nda nda we
3: yo yo sama do
1: yo dio dio dio
3: kura kura da ku ya e kurula rikana zain ta yi hulu za ta yar da waya
1: samai
3: ya tsayar nara do wali ya samai
1: yo daga nan niske am so dai so ne
3: a
1: yanda an bayro lanzu zai ma

0: kun not abu wa fela FM daju to sulan wultena botu da goye kwen donde kata ngo kamba gana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Alaikum ba wani ci gane?
0: Na'am, dufan dia.
1: Kuma ba na tukin din men to.
0: Usha ba, usha wultum ku shiru.
1: Au shurun yare tayi da gana sai kuna gana tsara na kawo ma u fadi wani.
0: Aiwa zu.
1: Dotu berengawa yara du kira ku ti dole du kira kara ku tsara kama fitin ku ko mun ba.
0: Fitin luko no lono.
1: Fitin luko na rem a she me mun dia su lono.
0: La hawla wala quwwata. Aiwa za ta.
1: Allah ya ambe kuma ta kare gana du ni yar giwa na yar ya kaza kuma sun dai lono.
0: Mhm.
1: Ngalan yo fit bi kar fiya ta bag fiya ta wa bulani da tsatsa rai maje.
0: Mhm.
1: Yere ni pirak pirak gai ko.
0: Na'am, ni bula bula doron company fiya ta ba.
1: Company bari ba mun ci dan company ayi ma bari.
0: Mhm. Con no embero che aba bla jakane ba le zina yara askrinya na kam la gaje. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Na'am, dufan die
2: ngala Umar Adin gora gambo yana wai walta ke isko
0: ngala nya kirin yan ta muna yai ku sai
2: ba ta man shure lezu. A yau kiyon rare shi ma gawai filan do kira ka do lace zuke tulur da yare wallon amma koro bisar mara bonan salan a naira do shi tulur gam tulur ya kan sona sal tulur yar yaka
0: tulur yar yaka
2: tulur yar yaka
0: da nazu kona wajin
2: gana la ba tulur turiro wa tulur da yare wallon ya waltu kur biskarin zupsu da yi waltu kwa tulur yar yaka
0: yo ai buron chan gaina shasa hapsu
2: wai company lantai wani saburan kamatira ka tuluri ya ribe lantai kwallo company ne ra tun digiya ka gogo gina biyu ya kasu wuje da yi sai ya kaza gina za har da yi tuluri jeri da wallon company lana wani fiye wani
0: da yi walta fulo ada?
2: Kuro company da ya kama gana a biska da fulo zo da ya kama a fitulur ya kan na wallon a fitulur yar ya ta biska da
0: yo alaman bai da ya kama na kuma goza gina zana ma yar indin so ya kun soro sadina da walta sai sa sai no ngai kasu ne
2: da kuma tukura ma dai kasu ya sa sai na da
0: biya a kasu do e kuma ngal ludu sai ya on zare gina zana da murar biya sa sa
2: a sa sa ya kasu da babu no tudani to kare sai full duwan sa sai ba dai din ta kare sai ro kuna gina zan ba
0: a ruwa biya kuma fanzana mare amiya fanzana
2: a da ida ya la sai ya sa sai ne ke fanjara da suke zalatte ba kai wasu dan cin
0: askin yana yiro Umar Habib ushe kasu duro da jita mun ana karanto fras kram dia ta marka da kasuwa da na lambaro cajin dalil lokte da ala baras ka ta magana kawri fantina ta mun kare ala baras ke fantina da ji ala awiyo da sudo a da ji kuro ala dalin da ron da lewaci ala andiron nan gare nyama jo kariya bilai lokte sudin nan ala baranze andiale kurdu amdani faraskram dilan kon zafanwaya kufo soro askrata nasiya hayana amdani mazen da so da tamui dero askrin yana amdani kurutan nasmoro kala faraskram aden kasadu gozana de zana kasu kasulan zumi zumilan taman doni kreda soren dero askrin yana anliwa sadiya tamua dero gusen dero askran de tendese uma abunu tijani konduwa susu doni chidao ndarasan nero nandiro askrata nasiya hakin jigar dukuru allan dare ramdani faraskram de taman kariya kasu ya duro kire kafa kaliwa sulaiman doctor fuyelan tiro faraskram da gurin sorro da wani kudi ita gadget gabsuna daniel yankarno

0: Angla masha Allahu so andia krantur harami krantun deso to my biji nandi tam doin flindi adi gonwaro kuro to my biji kalkalokto adien first come doin yak shana in andro itakat kuyen ma alan nandi shilan kurno tuin na karao daji krantun deso nabtundra sawia ngaulan first come di tum tum ma alan kashanandi la doin ya la namkana doin she sanya krimila doin sidin she andiro futu doin sanya da badi suna karma nangam doin dana andiro bayin suna idiyai tumayin biji karkalokto adiyan andiya gawin na karo daji kasudo kazin su ba soma ba da gile ni yala nam aiso kaziru rumin na shaduin krimila doin allan
1: Kazirin be yagunin ba bai gunin ba ai le kaziyan goyim jiri krimiyar yoro sauriya bula ala barras ku kura kura yim lambu shi mari fanni ma kun gana mu da ikamar ma fannin ba yoshi ma kazin da kiska kiska ya ishin burburiya ishin amma yim klar kribsa kata farkar fanni ma fuskan farkar ngama nanu awam dum ne da im kosso walja ay mabaka wamde ikmar masulimba ar makazin dew
0: masha allah na shado knasaredo knasarjili sorumin au karmaro rum ngaulan surosanyam didim
1: knasarun zirile ngo misal ndulim daya ka na krailar leza awla jiri kapkata banzan sonda ya nyisana da dimin da su kusrorin kawo lenum gare musa gwanin logon muradim loktre isin ya sonda na da dimin arma arma wanda kana sarin da wanda rimu awam la yumin omam la ya ba kayum chondin men chirin pandi men mukon mer rinum tulum muradim madimin arma dai sanan dire kana sarin zo
0: kila masha Allah ya ya lanam daji ai kullumin kashana da so cicibrimin da so doyin karmaro san die sanya so kun do semba maso allo ni ai bo turo dimin sandro
1: ta sana kun da ba ro montman monjin ba so awarin mukon kamar ai ngiro waja kamcin ya kan min baton min patkata ro walzo a shirkala me zan ni kamdo enam nuwa ya zan nimin shi arde suku nyoro sana banam ne gun ma biya mon jin awam gana gana fatulan ku kama aliyam madara lasen an mana kantin gana lasen shi kama krimi da we kama sronzin da kana da zawa me dutimin nin lorusa su ku ko za sana ma ku kan taun da yakar na sa kala ko na zawa la choro to sen awala sana zawa jinin dure koksen lai ngai liulan sorutin dia dinkin zalai sanin Bridge mayan jim amusiyan larimin kankara mayan larimin amma wanda muka donora fim namne muka donora fim kongaro men gullimya sayai karon kangayin kara kaje naftiya fanuwa ya suka da an da kama ruko kulin aure lejin guro yusu aure lejin rozu nalan dila kanmiya tin dajin nalan kama krimiya tin larimin nalan gai awo gadi aliyon madarala awo kolam kolam medimiya tin nguro sayene kasule tinse gare gare suka aure nan guro da ma din lejinna kijin zafani ma da shirrum goni sana ne unde muko donoro fim kam kama nan ne
0: masha allah
1: ada aure sai rogun ne
0: masha allah ngila soro ya lanam harmi kuntun deso go she awbay no sinau kurtu mai biji kalkalokto adiyan nan di kurnon sa konuwa kuro adima dak shana ndi so do yin karmaro sanya kando zemba maso da citibiri min deso da fero ndi so kalkalokto adiyan sandi kwa mi son sanya so ko tibadi sai sandi ciza awado yin kashana adi gusna allan sandi gangata ciza sanya so kando tibadi sa sanya ade sambi soro logiya au songa to soma ba da jikin tun da so kalkalokto adian first come da tamtama first come doing ya kshanai kalkalokto adian krina karakuru to my biji nanti tam tamza gonyu na karau da jikin tun naptin jua ya sawya allenye to sulokto kanalan isha zawalla frumi nanti rubtu ayairo first come adian nanti akunu to ya clan nanti andiro kunnon do swa gumgoin daji karantu kawo zawon lafrumin duro go flindi tam tam ada karno

0: Angela Zoro harami kretun de so nena de kanges de gozi ndara son kruno in klamita fiskus kunu da uwa felanzu fm faraskram de tamtam ma faraskram loro mi harami kretun de so modure nan de lo klanzan de jindu sa yison yim ka kunta we tullur kunta do september island balte klele deryai aw balte deryai ay gultin sa du din findi luko arakin ne biskanto isarina madu tayen zade shima futi men zilifo jemiya faita kurwa de ma ardiya jiria baina cira deryai da tawaturo egle kla kla sha do cira deryai din mejiwa tano so na sha do lardi dinai din allo nanjiro faras kram da do nyi tagarkiyen soro faras kram de allo nanjiro police public relation officer chima deryai kre borno embeji kurwa de ma notuma na sha do zilifo surna ma beji baba gana usman auno ambassador da jibro kan awol min andiro she bayanda sida do daji faras kram da nanjiro futu buray wur ma kana ide shi chima deryai de andiro bayin so asirin klewan andiya krinsano
1: balte klere deryai dinai biskaro dawr iza gatana tande tayenda de futimen zilifo jemi faita kru adema ardia jiria baina do chida deryai da tawatin abi kla tayenda din andiro bayan ladimina mejwa
2: deryai da gulzaya bororam zaman chaman chida amanai chida kasarai chida do chida shima da nya sedin die nya harmo murum boyegi chida do namu murumiya chida sak yo manza hayya bandimiya na da ana ladan tawo da maro naftin lefaya shi ardiya gulduma da san maso tuwandin daji sa kam shima da kare da su ko anya awo shima da handin baro walja da ya awo shima da isu na nuwatala cijin na waljin daji awo tayin za da kirmar ita ga tayin da namu murmiya hallan wolo nalan wolo yana wulan awo halin da ma ko na naladin lahan da ya sarin amma lahan za da na da tsawon aladin tawo da maro awo shima da farlaksana yi awo shima da sandin yi awo shima da kakalzin yi awo shima da litiram za ga yi yesu ku daji awo do duk da mararin galajin da sandin bai da fun gotin da san maso ga uga na tiliya tuwo tuwo do awo shima din nan karo awo shima da ci daram shima da sanna da waltum sandira ita gatta waltum sandira awo shima da ita fatira da daji ci daram zade galarin ci zidda zu dai in za sa ya da walti su
1: yole kuma suro tayen zai a wadon yi gudana tirin kurundo nan di ci da ma au nan di notuma na shakun bari ne ta naso a na shan zilifo a suruna ma dai kuma suro tayen za de lan a gudana tirin gairo wallo no ma le in zilifo jeme da kuru ade ma arzi jemeya da ratu faitinwa na sha naftu kininga ngilailan
2: tawadu mal faltin kurutu wandin daji nani ragulun na da kwa shi chida shima da nan bai ladan awodon manimi na da san masana durata mani amma da isisa kam do awo shima da diwo ma da isisa halin da chida da da gareja da awo shima har ta man ba na duro wolo awo shima har ba farla suna wolo ba kuri suna je su ku dicin manani minna kun do mari isi gareja ndaraman awo shima da isi cido jin bawo
0: Angela Zoro harami kretun de so arma bayendo andero ambassador bagana Usman auno notuma na sha a hunzulifo asuna ide bayendo andero sunnao she yare ma tayen zado rumia uno sandichi da ma do dariya yare taida za na sha ladin awo taida za da kwanza ma so re sadin kuro are ma gari gab suna da so su andero bayen so asudina harami kretun de so wande son dure de wande so kolli no tundo sa ya sayo fule ne beji tamtama da ji fule ndia krinya isha kwa mison ambassador andero bayen zila beji nana ziya do da ji dari da jiremin kile nasha do kuma chida dariya edu beji wado tawadu kuruwa de ma chiku mwela so tutinwa sandia dariya do dina eda teno so lardu kandi kuma lardu kuma roda ena na jire ada gadi gab suna da jarami kretun de so no tundo sa ya sayo ngo fule ndia tamtama lan sumando so agambo

0: Gila zauro la witanda rasuan kerenu in harami kerenu in deso kila mita fiskus kunu da uwa felanzu FM paraskaram de tamtama paraskaram lorame maudula nandiro kalarin zande tinde yum kau kentawe tulur kentawe do septembai sa yuson balte daliae sa kamunde sa aduni findi luko arakin ni adu balte zade tayan zide shima putu imen zilifo jemea faitua kuru ade ma ardiya jiriya baina cida dalya da tawaturo kurade makla kul nashado cida dalya din bejiwo adma baina do cida dada dalya da ita tawaturo allo na diro paraskaram da don ita gadkiya ni soro paraskaram de nin notu bana chan zilifo beji ambassador baba gana usman awno broken awol me kla tayin da din andiro bayin so asrina da ji kuru putu brokeren broken awol me andiro bayin da sunna dai walta andiro nanaziya do daji dare daji remin cima da laye beji abi wakaji no andiro bayin so asrin na pindo so ya sayo ngo sandero washa gonyo koyena
1: andiro bayin da dibin go baltenza yim kaukun tawe tulur kun tawdo september sa yo son balte dinaye da laye kuma de ngo taye da niro futu burai gurma yana ide yo bayin da andiro yirami na bejiwa taye nza de klado awla saraya na sha don zirifo jeme da klakilla urunaptu nilefaya jemi lardi dero saurino
2: a to da ona an boto da dikin ma da jama so du shiddare du cidanzu larda na amsa da sauna ran lefa angal buna ruwa da man amma ci sa da alishi ma cidan da ga yanzu da isa cidama do a wushi ma da farlakinar walja notu ma do a wushi ma da nozana da mati a wushi ma da isa yara mata walon za sa mata roci zudajin ma da yake su a shi notu ma don lamar ron za sa su du sikin ma duro a shi ma da war mata a aman a shi ma da riyo du ada haiki ro jama'i kalanzan ada shi ma a do ran koi
1: jole da shi a do dare da jira min shi kuma suro tayan zaidin ardiya jiriya kuru baina cira dare yayi baina cira dare yayi ardiya da jire da

0: lar sifir fal u diyaw indi sifir lar arak diyaw u kam gadi gana. Assalamu alaikum. Duma rajin dawat clear
1: Umar Abdurrahman daw bakasin
0: gila Abdurrahman modu clear mana nyen fa numa. Hello.
2: Volume no hanti mari.
0: Yo and ya fani mina ai gulum.
3: Ali wannan moro kuyi nan to ne na kuma har da kullu sai jiki nan ya bo.
0: Gila, kada salterin go tartib dosu bayan su na yafa ni ma rakuma an da ci tam.
3: Ah tartib tam ma fayena.
0: Gila.
3: Gila.
0: Gila wushe Ali. Bula aunoin. Bono kusan kirmaro sai sal da masadin nan.
2: Gila. Amma kuma waktu go chaman kudugul ngai dai.
0: Jere. Masha Allah. Assalamu alaikum. Ndat clear. Alhamdulillah. Nduma na jin. Naam. Ndo? Nyan gadar fantin ba ne. Gadar nya fa nyen ba. Da lokaci cho nduma wata bo ne. Gadar nya fantin ba. Na. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, duma na jin.
3: Mami.
0: Mami dan. Ah, ai bayan. Aya diwal de gana show la ma lay mtn de bono 081 491 81460. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Ndo wala jin.
3: Dawal.
0: Kliyas lay alhamdulillah.
3: Ba bura gwen kinai ma.
0: Bura
3: Baba gwen kinai.
0: Ngila nya fantin ai bayano.
3: Okay, malmo yo yo.
0: Ngila sumono.
3: Ashala hamre muru.
0: Ah. Aya diol zu kam gon. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, duma najin.
4: Wa tara ma dala kafi.
0: Ngila tara ma meti. Ya. Ya fantin ai goro.
4: Godiya dena andero tola. Awa handi usoro na dero bonena turuwa wagana mara jilime andeo kwanta kuna ndina le mai zabura la sho goriena
0: ngala ala bana solo kala modun den korondom be chima dio kurman assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah nduma najin
5: malum moshe kindera gurana
0: ngala nya fanzana
5: malum kuma masar di alama kudi gozna be
0: aye gozu masar da ai gozu danido masar da ai gozu bana masa nya fanyen masar da ai gozu nya fante
5: a uye masar de a alamaram gudi gozna be gulengalo furtrin na tena ma ate ki penden dero olona rexu klanzo somoyba
2: da sama
5: ade koraido malimo
0: furtu masar den galombe ne agulum a furtu masar den galombe
2: a oshi masar klanzo sarna ado
0: klanzo sari al algul
2: yo masar ma klanzo sari la mana galo ido bomba na masar cha klanzo sari ado na narida kasam sondia galo de klanzo sari so awwa din nan do limi sallo jimbe ma futu kuma kam dalan bozana dai kuma ro certain gulzana so dai bohol me ma dai kawai kullo kawai ji dai guto na
0: yo
2: amma ngi awwa ji sama da control mu ko kam man ngi security suka dai back ala dai ala ngodo nyobe ala ji sudu
0: amin wa alaikum salam duba najin
3: ko abula ma ga jannan
0: ngala da to bra nya fanti
3: nodu kala kulai
0: ah dai
3: korai rurungala ekalan
0: ah
3: nalo taru kama kurun dilitar gai kandandaro tunjin ariya bayen mango kuru kaunda awin kutin ariya bayen mango
2: shi au shi ngalod ngalon na timia ka upyak kisidia kuriyayen kal kuri bayen kal shafin nimin ka upyak kisidia da wolti ka wuri sidia wolti shafin nimin ka ummi wuri sidia wolti shafin nimin ya krofin numana wai dai dai tarabadi zu kambil la wolti shafin nimin putu dewa ko jumba ngalo de kirewa ma so kuru putu lita gulluma ide kurun kurun in kara kurun la di nji ngula shakallimin kurun la di nji ganalan sha awrimin na yumalan kam no zuna be ma kore tiro bakata be lita ngayidi kurun lita ngayidi nji ngayi shakallimin kurun lita ngayidi kurun no soge de kurun pa da timi no yandi na yumin nun kore mi anyro yiro gulden
3: kurun da tuska tira aye kala gare gare
2: kurun kuriya samaso
3: a kuriya da kana ji sai ya kusa a tuskan
2: amma tuskani min ma kore malum dufan dimiya kore ayu baro waldido ayu awla alle nim funnum kuri yedimin nim kuri ngalwa yedimiya fayda zubadiya ayizo salin za kurumi sallo systemic habitat me non systemic embe au contact me sai ndi dimo zo kullimin contact ka systemica misallo amma systemic kala ya kullimiya ngalro zo ganadin ndaso zo tiran gade gade kasaratalo
0: ngala dai duk go to dere yar gonya assalamu alaikum hello assalamu alaikum aya diwoldo kamzuna ngala
2: misallo manda ya kalimiya sama su manda ma
0: ah zauga anaji bor ngro mai lokto ndeba
3: no dai ni siare wotu
0: bo yo dai lokto do lesra daji a alaguro shi kuma tanas maro a woni mare bayanin buraidin amsa da woni kamla kuma karawo ma da ji woni suro shawari medro yakeen ma shi kuma
2: ade dai yo sama so putu kuma mana da sama so mana jibanji ba sama so mana da shi ma'auda ko topic da kuma awajin mare dai awu shawari do amo yende amsa da ningiri kuma buraidin yake zaman nufaltina kuma da zaman lagin suduma awajili sha akai climate change ya suka kararuen ade suka wanda a follow da zai misallo kamla shan kawa sama sosin nan bai kamla ngalo ganya ai masu din bai kamla arim ganya ai masu din bai kamla ga wuri ganya awon disin na kamla ngur disin so amso du wanda a follow da sai na timin ma awo ganan zai au kala yak ana te shinkafa dimi arim mi de ga wuri ya kulle ne awon mun jin nolo ngalo dia ai awo ne So surodin wone pal framja ya krimbe aun di framda indimbe so amdu amdu sai soro adi sare kuru dai wonde awodan kuru kam lambusi dimbaye dai lambuduro.

0: kalanzu yozo yalan homda fitay ma dawrati ri malan ni kam nyakran jama shawar jiri andar mawdu wala yimin
1: a shawari doin yikin mari a amde lardin dero shawari yikin a kazi kam shiro su kuna rollo no ma kila yozo ari namun rumiya adin islami mai da suna kila mi yazinya konno gami a wasu ku konno gami na ka dari ana ai karun mo kimi de su ka ala ne mo graje so ade su ku amso no za kila yozo ade kai da zu ko ana idi kun so yi sako zuna dina idi kullu mai dan ga wa ade shi christianity clan zu de kolzi kila mi yozo de shi suro do kaina ba so ade suku kula kurdo ya sai dikin arkan da biko zan yatta kazi zan biro wallo no ma na shade hukuma hado in kazi kamma chetten mai ro le zakka du zan ga kuma nan mun rumiya a enjoy be kamma bana zin gwamnati bana jin da suku kazi nin kumbiye yayi a kazi nin kamuwa kwai kate din zoro kazi ya kata luwari yayi terina ma kuma right luarin du sai so kuma right luarin du sai so faton teri wani rutu kate din gana aure shi kwa da sha zikin au bin kamo da sha zikin da su yayi ruwa kin awa so ade su ku wanda ya kazi sai kalamai kin a lenin kalam zalimin la a wala so sai dimi ya ga mu isiya insha Allah hukuma do ya kuma isa ku kina ri biro a shi ma no maki
2: kela zaura karanta ta magana a wurani bayanaro kishana da andur hazana da karanta ta mandiya biji ta je loktuar galkalen da gartie lokun da cilala gabsuna lan diol wa mana da furunya nan da rubtuya da klafras kam shimaden nan da abi andur hawi diol wa mana da shima subur usku fal diolar fal usku fal dio arasku sufur aw bin subur lar sufur fal u dio indi sabar lan arasku dio mo kamla
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dubda kliwa
3: kliwa sleba la gadi
2: alhamdulillah din dufan din duma najin
3: bana masa shuari kin indi min
2: gala bana masa ta magana da gama rasul mawdu adan yayi
3: ina ga kana shi skain rumi ai adin kamma sun rume clan jozoru da wite prusu kuma om kaptu di airo shi kuma samde gulduna councilin na rishiro a oshe bawo dire da katab har clan inze zero leja dabar kamalan tawhid prusu na so the home ally da mukon wazi adinin karamiyai a shuma adin shuma de kasasina karo kam hatama podutu ade sha titaro lono ma yaru bana secretary ke muradina counseling plan re muradina ko hatama moji do lono sai social support dia muradina
2: futugul dana de
3: ngala ala left ndaran do tinile ya ti lokto zoro kara
2: ngairma ngala nyiro asko nyana ti lokto magon andia bodro ku radi mandro kaudi mahaturo karatu diolo mana doni 081 491 1460 ko kamla assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam ba la gaji ke
2: sakare la la ushe de
4: ni aisha gwani muhammad ne wala nake

0: Malamoje kor ali baba gana gaji boya samu kindi me ndi soror ga zamum ka anum de kur tallab
1: akar tera na so mindo
0: ajab maklama ngila ali baba gaji boya nyoro gaji bochina
2: ah gaji boyi ki
1: bari nyamwa ke ba dai o shi ba bari nyamwa ke ba
0: dangum menje
1: dangum nyere kun tulur min dashe
0: kun tulur be jen
1: ore ka kar ore tere de amma mana
0: koronde kun tulur me karande kun tulur me ade daji a tambaye yono tun mara kafiya wazina kafiya da biya damgai masu rayon
1: ada shiron gal ngala gulzai
0: ani mana da zuru amma gur gotuma kamoni ya yi raksina wono atamiyat
1: kafiya wazina ran gal ngala da tata mako
0: a biya wa ni ku dukuna amma gotuma kur kamoni ya yi raksina wono
1: atam
0: ni colombia la bai
1: Lala ndan kula so. Kula wa kwa yakate.
0: Aje mo kula.
1: Ara me afata so. Yo kwalto.
0: Tami.
2: Tami.
0: Ya kwal mata.
1: Lala ata.
0: Kwalto rom ndan yin tan. Gwatane ay fi aw kuma ndan do suje.
2: Yo.
1: Ha.
0: Gwalto rom num de chuntu nanyi ala mam.
1: Chuntun. Ada engalo.
0: Tamu matami. Dai adiga ga jibo de nya
1: so. Engalo engalo engalo.
0: Engalo ero engalo engalo engalo ero engalo engalo. Gwalto gwalto.
1: Ada ora bare ngeda.
0: Ali wa ga ga jibo.
2: Na.
0: Nye ya mamo e
1: ko. Mo so ngawli so.
2: Bulan da dai she urochin.
0: Bulan
1: da bulan da bulan
0: da. Bulan da.
1: Nere gwalto ko ma she ngale. Ora dani mi bia.
0: Eliye so mo ko do.
2: Ko li manda sala din ba wai.
0: Ushi.
1: Kun ji wannan alarin ba.
0: Ndufa ndiye
3: Shigawa ba laji kaima ya karefure loruma
0: Ngila ba shigawa ushe kishiro
3: Kale ushe
0: Da nyuro koye
3: Kawo Ya ya falmatai Iski nchi lula kringna
0: Ya wa
3: Awade kaanza korumdo Da angala kadam kalai Awo Konupuri burfol deji ndi
0: Kuruturo ya kule Nyuro yin kole karuturo karuturo kole
1: Allah wasu
0: mai ba ha Nyasu ma babu ali baba ga daga jibo yin buru bula yi manna
3: Kole ku babu nu ko yaru no guna babu nu ko
0: karuturo kolu yo robata
1: yo yo denga
0: Sele da so ruwe
2: dai ka ro sele da dorta
1: ba klar tartina
0: yo bi anyi tartina annane bula barin don gaura e ba ali baba ga daga jibo yi wa
2: gaji ba
3: da wuro kunjo yi ba ya guzo
0: Yo,
3: kada ya karantu sai lan afu mangana alma da mana. A ga na wahar ngana da kadi ko.
0: Gina ushe ka cer hulle
3: laje. Lale ushe.
0: Kin da binje.
3: Kin mi an lokoi din mi shi ma an duryo.
0: Shi an duryo.
3: Shi ma an duryo.
0: Shi ma an duryo.
2: Ai.
0: Muhammad Kamsule me koro su ki.
3: Allahu akbar.
0: A kun zuli yana ma yuka yawa.
3: Ngala.
0: Daji. Zo suron da da suron shila shila suron da da da ai ragultin nun.
3: Ale shura betto ragultin
0: ndaso zodon ndaso dadon ndaso shila
3: da da shi ma zodo da da shi ma kuntuna zodo susun zuri kurshi ma shila do nawun zuri shi ma kurdado
0: are kamilo kamilo za
1: shi ma arki
3: bara
1: bara
2: are
0: mamal kamsu da wannan gire gire ti
1: kafi amin wani kuma kafi a sallin kwalbe ya shiga
0: zab biya na fanzara
1: biya ya gafi sai shakwakta sa ganye an bugai
0: koro yanzu tuma gana shugaba ba da kai mai
3: wuyan duri bongo kurun duri na waya
0: jire kamilo ya ka fanduma daji karantu faras karantu klawi da rason klami ta fisko sukun no dawwa ba gon bai union da tuma gana likono Shaye shi ma kusa ton dikin ya diu mi do so ndisi dai lutu bana baro lenye tusulan waltien waltia faraskram tilan da jukuru krutun de fatero korondia te kolle korondi sendiro kolle na ade da sendi zapsa dai ka da mi lutu alan sak ka dro ngo krutu ada krinyo
4: wayan hanya

0: duro le yen
1: ah
0: ali baba garaka ju
2: ya fulu matari
0: ah nyure nyure yen do
3: tam te tam ni
0: me ah de de ya fulu matari tum balu min de bula yi min shor gaji wadu kasa numa asuwa yin
2: ah ari ga da ni
0: darai ga dia awu
2: yo darai ndarai ga dia undusha ndan yokada
0: ya dija ada kirin miya ada kirin miya
1: ah fine
2: yo ndarai ga dia agulu yo ndarai ga dia
4: muna zilejin do adwa
2: kam lare na ran yok ya fun mata dai kana
3: ba shiga wari mina moke
2: yo dai ba shiga bane
4: ya dija ya dija
0: ba kam zina dai zaunza
4: ah ndarai ga dia du wala di furtu.

0: au mana rakati
1: au mana rakati min nun
2: akai
1: yawa ndiro gare yin
2: mashi zure
1: mashi zuba shuga bai
2: ah ba shuga bai
1: dinaro ringya
3: bai ba shuga bai da zin ile koro madan
1: yawa ali gajo gajo
3: na
1: dinaro ringya
3: dinaro ringya leran kane
2: Gracias,
1: coñana, ñero. Da llega rotunda de Anroñen, but da zi ama loptunde currentu fatoy ma de ba borochez na da ikurwalti fataro. Fataro ishen. Dan tinyen na ulti. Ali baba kana gajo.
3: Na.
1: Kinda mi je.
3: Yo, kinda mi, kindiyo mi da.
1: Kindiyo mi ya.
3: Ah.
1: Korande kindiyo mi. Koronde kindiyo mi ado no
3: ai multi
1: burbur kajire ya kambeyo no bularo gaino
3: are
1: burbur yiso kuru burbur ra gultina ma ade surudan kanin be mangala won
3: kanin ba ma wada nya lazi ko
1: chitu na juro wanda chitu na juro bire
3: are
1: are za ne ya fa ya kole za
0: na chitu na
1: burbur ya burbur ya buron
3: burbur kajire ya kare na ifalde liman amazo liman yili da ba kanyi so fezo a
1: ba sa kamun tutu garo kamun tutu garo
0: be da
1: ga ji mo din mo kra
3: mo nyum ba ga ji mo
0: mo ba da ra da a ne a sha mo ya palmi amma am ta sana man
3: da sinan izana a wadanna sinan ne da tinyo a wadanna izana burbura bular ga sai na suron ka amba ma wari kullum nya lezi
1: kanin be mangla
3: kanin be mangla
1: mangla fangi
3: yo dai duli duli so kajiri biskezan na dai suron tara kanin ba ma wari kullum burbur shi mare
1: kanin be mangla
3: kanin be mangla
1: are waye waye
3: yo dai burbur falare claro burbur falare
1: sa
3: garla
1: manum ko ni
3: za garla furre furre garla furle so sarin ma dai sororin mai daro law garla sarin aula ma dai burbur shi ma dai sororin sororin ai kana mi
1: biya kan de
3: sororin biya ga biya garla furre wode burbur zire wode nya
1: gairo mo nyi bare tamne kuri tam ne ka kallo ko di
0: ba
1: tun kam da ya
3: da dar dar
1: ba mun ga ga wai mo ki de un garzo mai ne gaji mo mo
0: ga ga arso mo na
3: ga ga yo mo mo nyim ba de ha au filar uri zo ba zan ne
0: ne
3: la filar tu luri gul
1: no ga be ga zara ku de
0: ya wal tu ku
3: de ba ga burbur burbur ka jire falar shuma burbur
1: Yimana fa biya fal mata sham moy kolle yo gaji wori mo keke
3: ah mo nyumba ni
0: ya tsara ka kenan
3: yo dai dinna na mar furre ba shuga ba dai
1: ba shuga
3: ba shuga ba wa gi sumo kuro falzin
1: yo yinto
3: kuro falzin ba shuga ba
0: ah kuro
3: falzin
0: tsara mbura ro ma
1: dai ba
0: shuga ba tsara mbure
3: sumo ni falzin
0: da wazna ran guluru ma kolle
4: ah wazna dai tsoro tsoro ladin lion division lion yakish
3: are
4: yo nguwa embedo burbur dia suron tara amba ma wonde nya kullum burbur dia lezi
3: are
0: ni ba shiga kullum sharon ba
4: yo ka da da la dine guzura da
1: moye sha kulli moye sha
3: falzi
0: yo farma
1: yo gairo la chi farma
0: sharban
1: wala wala kreturo kolu yo
0: wala falen dia shara
1: falzi nam
0: bozu na dia nya falzi
1: falarin da ande gulza ali baba gaji bo to ngana kam gaji bo nya chumo gaji bo no ne kulu kam na gade so mai gaji bo mo
3: a mo
0: mo
1: ya fal mata
0: I want na
1: kulon kula kula mi na de
0: yo
1: ya fal mata na tunda min jin
0: kunus kumi
1: koronde kunus kumi ado no gajin be

0: kulo en nono nguja ala isidia kusiye gonu ba kusiye fi nun ba ate kajum yon
1: kajum sro kulo
0: nguona kusiye gonu ba kuru kusiye fi nun ba kajum yat
1: awar ku tuten
0: ni ba kulon ba da jiro
2: sha ma bika ya man tukna
1: mu duka tukra ya kuma kun go ya kalar tukna la kai ba kula ba da jiro na kula ndan nan ba
0: kulon ba da jiro ba shugaba mu yi sha kulle
2: ka kulle kurtura kulle
0: kurtura kulle kurtura kulle yana dai
1: ku ta wanda ta halon hande
0: ke ba shugaba na'am kin da mun je
1: nyan da da
2: shawari jama me we kin me wumi
0: kin me wumi koronde kun miyumi Muhammad Bukar mai tarihu ma na mamure shi makoro da suka koronzo dono
2: na'am
0: ngudon bi yono
2: ngai
0: limja 04 nilewan 0 ko fantino semiro farjinon da kuru ko baro isigratu bojinon kuru waja tawazu samiro ko baro leja de kuru ko waro zubcin attungu da yon
2: ko fantino samiro leja
0: kajirja
2: kajirja kuru ko baro zirfo klanzero
0: zirfo klanzero kur dalil do suka ade sidin da himbe
2: daji
0: daji attungu da yon ai dalila yero sidin da kuru ai so sha ma shi tajruazin da ji kurun gudo din gudo ar korodo
1: tapsa ana ba shi ga wani gan ganan mun jan
0: korodo ba kazo na yake
2: no no korodo ba ka kero kare do
1: ba ka kalma
0: atun gudo yana Muhammad Bukar mai tarihu mana mamure
2: jama korodo ka sada su dai
0: fara bar shi ala baras
1: ar tare da ka kero
2: yo
0: ba shugaba bala kai mai ni majin
2: yo dai tamariwara
0: tamariwara ah shi
2: dai no goyi
0: bala shi
2: kundo ama salari mara
0: salari shi
2: aba ba sai ba
0: ngila ya wani mata ngudoi
1: an martawa nya
0: ai martawa mare
1: la la la gode so na wana rani da
0: ngila ali ba baga na gaji ba ngo naptu du sashi ah ali ba na gaji ba
3: na
0: moye kole ya ya amfani wata awa ba shi gaba so
1: gra gra
3: ah ngure shi mare we not in a duji
2: duji da shi ma bune ja kamo na kuma mazan
1: wasu ba amna ba na
0: rasul man na gura gura ko shi mu bune na foro wai fata waje ne
3: wani sha zari ro ya kai ma kubuwa
0: a shi de biya kan wata ja kole mana mana kole mana kole ke da ku kurturo ko duwe
3: yan daga
0: dai kurunduran wata ji yen ba ali ba na gaji ko
3: na'am
0: kin da min je
3: yo kin
0: ya ya ma ai gaji ba shiro yoro wani
3: gaji ba yoro wani na ro
0: yin ba le yo
3: a a
0: chila ne yin ba
3: a a ciyar ma mun yin ba yo dai kin kin tulur mi wure
0: kin tulur mi kin tulur mi zafkata
3: yo zafkata yo kin lar mi
0: kin lar mi koran dai kin lar mi
3: na'am
0: koran dai kin lar mi hada pe yono Klan 04 nilewan 0 kajim kumbunzu buneya kausuya gade gade zina no a hailan sandiya gade jo no
3: fere nziryo klan zena ka
0: kumbunzu bonzu buneya
3: buneya
0: kausuya gade gade nan zuin no no a hailan gade jo kur ai dalil doni gade gade tanziyo ada korodo Ali Baba gana gajibo.
3: Naam.
0: Gajibo wari yibiro bula an timba. Nuni mi a gajibo yin.
3: Ah, ingin ba.
0: Yedda ingila mane kudi dai. Mane kudi ya.
3: Yo fe kumuzu bune ya kause ya rigade da zena nzuri yau klan zena karo. Guru ainan karo gade gade jo. Futu kuma futu gade zena bodu futu do gade zena.
0: Ya so so mayan kwanga. Ah, mane kudi. Mane kudi. Aliba wakara kajin.
3: Naam.
0: Mane kuje biya.
3: Ah kausuma kausuma suwa so kausu so ma kira kamzi ne ra kajin so zuin.
0: Airo?
3: Kira kamzi ne alawana klan ya kinama kinama ro zuin. Dai ubune are. Ande ngo kambe. Ta kambe.
0: Ta kambe. Ayo kaji wa.
2: Babun garan gila kujiro.
0: Gaji wa moye yimo nyumba le kwale.
1: La la la.
0: Ya wa wata kazir kujiro. Nya moye ko ni dalama. Bomba.
3: Malum ji wa ina ne.
0: Baju gaba.
2: Martine ya ta ya wa wata.
0: Baju gaba moye ta kwalle.
1: Usha mo ta mangaranda.
2: Kumbuzu fa litlamin zuin. Litimilan.
0: Sai. Tulam dunzuin.
2: Kausu de tulamin kamjin
0: yawa
2: nziliyo awa da bune so do dabba karaye do kadi so kalanji so awla so do ngu so bune tanye ne so ade nan kar bune ja tulamin zuyi
0: yo tulam zuwa iza
3: nan ade
0: wa farma wa
3: na bantuna
1: farwa sha
0: moment gaji wa gina yo ba tuna yo
3: jar gede nen ngai ba gaji wa yigi jiro
1: kai
0: ba shi
1: da
0: kaje ba
1: wani shamma wani kaje ka kan kuwa da fara ai mafan da
0: ke ma cin biya ne kan kin miyan tilon min da shi kin miyan tilon min shi din ne
1: a wala fon da ka ni a wanda tale kudya
0: kulomba
1: ngana do lebra wure ngora
0: ngana ngayeno nus she lamar nasku nzirowe dema da daliono daji nasku nzu faituro she ay bunyeja na sajin ma daji dauri la sidin be
1: dal
0: ay sidin jiriro na sajin ai kur dalil toni ngai dikin don zeyo ali kuma korodo
1: la ar awandaro urake take ba kur
0: ai ran tambare
1: dalle na saja
0: bune na sajinna da wori sidin be nzrewo klan zero jehiro na sajin da jikuru dalil ayero ngai da sin mane kudi mane kudi
2: kudo mu
0: ba ju ga bai no zi yono ko anyiro
1: fa ba ju ga no zara sha ha wa mu on kwaltu wa jin ga no zara
2: wata ga yi ga o ha ona sa sa klata har liam dia dai ra ko we
0: ai le sidin ba za amne a wada ai ma wa ya so ba ya ga
1: da le ra ya sidin
0: na ai ma sidin ba a zo moye kwalle
2: ba gona yaro no
0: we no ni mi yo dai kwa fanji
1: ala ora fantama fanji
0: ni fantama fanji ali gaji bo moye sai kwalle
3: a bula bulin zarba woro brozi cinar na gere woro yoy ba ai
0: ma ko yinjin na
2: cha mo me an gere gulimin
1: bula nan kin ba wala somoni wa bi abdi are wa somaina
0: ngila dai bula shuwa dai koyen
1: kone
0: ngila shuwa ba dai kai mai
2: nam
0: kanum gapsu ko
2: ka kya gapsu yo kallar mi go zana
0: kallar mi zafkata
2: yo kore ne ma ba me ndin da nya da no
0: kun me ndin din da no kuma kin ya kin me beji kin jo me beji
2: abi ya kin
0: da shi da kore ne kin ya kin me da shi ya mana da tumutu mata
2: ngala
0: tada tada buyo a duwo no mana da tumutu zuwa tada buyo a duk mana da tumutun zuma
2: tada fuyo anzila
0: fuyo anzila
2: yawa bantejoronzila
0: no nyuna da wanda fuyo a gudu tada fuyo anzila bantejoronzila no nyuna nyari biyo
1: la shay bara dar mai rola no ne yara
2: ora gulle nyari biyi
0: nyari ai nyari yo
2: tada fuyo anzu bantejoronzila no nyuna da ni awa au yada amma gairin mana da awar romana ja tada da miyan bu mai surulla din tada da cija nyan jimalduna cija da kamar gawo kamso da sabsu indro shiga na lan shano ni min
0: ayen no ni
2: bante joro da guduna re bante ngai joro
0: ngai zaire da giya madan
2: yawa awala shiga na ladin
4: darasan
2: yayin yayin mai bai awai mai bai ar so zoro da bante joro zolan shanno ni min dukano ray bulada
0: ngala askrin yana nyoro yak fandima nyema derem ke shama do
1: nyema
0: nyema falma fandi mi
1: da atara
0: juma den dilanda taram juma den dilanda
1: ma deram la lo
0: a fi ma dikna ba ba juga bari mi adereni sina shama
1: ay le kure sha wonde no bi akwara adera ne ngare dalem la ha sa ma ya ko bonde ma
0: a bi ma have cookie
3: ngare ya go
2: luise ngare ko are
1: kwara ne ro ka ka ma ne ara ne ngare dale na la ha sa
0: ra kurtu zo do gana lo tu gana la yen ti wi nda e sifuru so fal ti wala fal usku fal di o arak sifur aw sifur la sifur fal u di o indi sifur la arak di o botu ndia ke ko nya de allan kuru faras kram da ze nyen assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Naam dukla zaule.
4: Oh Aisha Ali mura bolare.
0: Aisha Ali ushe kilewa tulai

0: Nuri, kangadi kangadi shin. Uri to motor.
1: Nandi ba aha ababal suluna. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Naam duba ndiye.
2: Ba gomna baramaka ya bula kwanda ya rukwe damgarin.
1: Ba gomna ushe farasuram duro ga kaani mikula kaani za mwimi.
2: Baishi gawara ndawa tukul ngana.
3: Ya ba gomna.
2: Pariyal ta amodi hero ndawa tukul ngana malari maro.
4: Kili wa nesula yi barka hamdulillah.
2: Barka. Alhamdulillah. Wait, ya bal bata yi duda isha ba wuge zaramgar kin kaandu.
1: Ya wanda zaramne.
2: Da le uri ek kambiri yarjin ma mukon dro yarriya ka karro sanzin wande sidro kulzu awla sha su chiklan biro sha u
1: ba gona arinya uzuna
4: Allah para ba kai sran le
1: arika karanda zo tanu
3: na
2: aw babula mai ta bazina rufa ni ma anje imta gulgina nyiro gundana
3: ah babula mai ta uro baya ti mai guzna baya ti masa
2: yo angira har video no masa dengena shiran duro gunda nyiro gulgesa
3: kan jala
1: ba gomna
2: ah di angira
1: We are the cousin. We are the Karanda so tangum.
2: Ugumo.
1: Wish.
2: Wish.
1: Wish. Ali modu bol kuradi ben shekin ya kirnyen kan mi kimila ka ande zamu min
5: ango
1: zawan zuma zin nando yen
5: andu sa da sao
1: ali baba ga na mba ya falmata mba shugaba bala kai ma mba
5: yayi ali baba ga na izaftu
1: ali baba ga na kama sanya za duwonu
6: ah kama sanya za re shima usoro sanya zan da nan nozu
1: shima sanya zan da nan nozu
5: anda
1: ba shi gaba
5: da
1: za su dai ba shi gaba kama sanyan za duno
3: kama sanyan za yangin ba
1: kama sanyan za yangin ba wano
5: kama sanyan za da taruwar monjin ba
1: taruwar monjin ba yo har jawan zo
5: har mazai
1: nyiro askrin yana gare me ya za ka hande zamnu min
5: a sai ka hande rufan geda
1: Kande dingo sandi ko lena nan beji konnu buri burde jin duwo no mana le tanwa turam bi bi.
5: Are dana ba. But sabulu da are sab gade ja su ta no zamu ba.
1: No zamu ba.
5: Zamu.
1: Ngila askrin yana nyiro la gade ko ya man yin. Ki balle ta man le zira dai ko lokdu de de kila surina koro de ko le da su bi. Da jikuru somde imbe somde aw somme dia bi ade ya fa mata ko ya
4: mana nya imbe ya
1: ka mana mama ya ya mani
4: la la la ora kala zo to ko ya war
1: let kam ni
4: la la la aw pro wadam no mara iskrar na ba na
1: ya dam ni
4: ah I come dio fonde na ma wa sa
1: ni mero ko ambo
4: ya na som som bar wa su tulu fanya
1: yo yo yo yo dorti ajo ba ka yo do ile nyuro are gun ko bi ka yang gun ko
3: ka ke nyuro jikna
1: yo da bi ka ko arin ko dorti wa aw dori ya
6: are
1: ha ba ko ba yuni na so ndi si wore mari an dia do krezina
4: are
1: da ji chaman shiklanza am dio fonde donye dai ar ma sho aw ku shiwa jermiya fulata wajin
6: are
1: da ji lokto ban na ba har ko som da din
4: la
1: korar zamien korade ko le na zamien no
4: zamne ko za
1: korade ko le na nan beji tum ngana kindi me mare ko nubri burde jin duwono kange nzuman patiyon
3: torobule
1: awo ari ba grima blato risku ko nubri burde jin duwono kange nzuman patiyon ade koro ngauna kille sha ya bana doctor kuru ade ma kuru yanza na fal director ya bana kaumiya sandi ma faras kram duro koronza zaka to suram zalan koroda boza choko daji kin uskumi e kollena mare kajin be suro kulen nguja ala sidia kusiye gonum ba kusiye finum ba ade ba shugabahin gulzina mare ma bikai manan
3: Tukana.
1: Kaji kireo.
3: Wade.
1: Shia hiru ingedi.
3: Batia.
1: Yo. Kuse gwan ba kuse finin ba.
3: Kuse gwan ba kuse finin ba.
4: Na ya falin shi ra kusa.

0: na share ya dunwa yar dunwa
1: yawa ko arishi mamma na mai
2: yo da bare na ti ci junata arunda ya kozara angala
1: ja na shi sulu na rimya na dunwa
2: dunwa ya ru
1: kozara angala ja kurshi bare kutwa
2: ya
3: ya
1: a yo nya ko
3: ya sami ro kolum
1: shi bare magi yono
0: ai ko sha
1: bare ja bo ma shi a je tuma
2: sa
1: falka
2: zakura
1: kula ba ne ala romade
2: Allah
1: buri da de ni minama
2: buri da de
1: eh yo ba
0: na duna ne yalo
1: na duna ge yalo yesu limba
0: ah kuro duan
1: arba kaji kazi yanzu kin ba kazi yanzu tuli ba ne glass kun yana jiro
0: amma wannan moktun zu dona shi man bare ni mama
2: ali amma waye bala ya tabbata wara ko amma waye bare
0: ngai Allah yasi dia yannan musu tuli
1: aje maka
0: da dona rin ci zira
1: ya da bare ni manya tu wopsi no ya gade kon lena lan beji kuma shin gudon be limjan 04 pantin naro samiro legin ma ade kur pantin baro waltinare ninga sadin ninga zide shi am da kuma sha sinyen maduro ba damga so ngam so awanga ga diga awga diga psina man so duro shi semin wanuro
0: ngai
1: felezino da nguro da nguro gultina mare malakotia
0: malakoya
1: a koyo a gultin sai na shan zan na mamir bukare no kotia gultin no malakotia gultin amma na arina malakoya a gultin
0: no malakoya
1: a ngai yo mamir bukar mai tarihi kuma na mamude
2: a
0: ngala suradin mana gultina mare
1: mana be yo no
0: shi kuskan napcin ba
1: kakan atsilan napcin ba
0: malakoya dar napcin na
1: Udaraso napcin
0: no. Shi son jiril kumbu so hadin. Sama so cinin nayi do malako ke arkuskan napcin
1: na. Shi mare gudun daraso napcin korole su
3: da. Daraso kaman napcin
1: mare. Tumcin cinilan.
0: Cinin tumcin.
1: Cinin tumcin. Cinin tumcin. Adan ningan zo shi. Ci kuluye so. Na lashin ka bare tuna laso a laso lan. Napcin.
0: Malako ke.
1: Dai kuru kun mentulon me kolle na mare. Dalle ningan zire. Shi ai ko za waya
2: da lafiya
1: awai ba gwamnati an dira
2: ba gwamnati an dira
1: sun wannan da Allah kuru ko chotto koronde duk zamiyana mare atam doi kafiya wazina da zamiyana shir kulji shir aliba waga daga jibo zafsina to wannan na lan koronde chot
0: alhamdulillah
1: danu
2: ngala ala ba
1: da ji sunno yichen
2: wala sunno mebi Wara ya
1: san tsawon ya. Ba ya da cinar da cotta cije da.
2: Na kanse nafsu ya biya.
1: Ali ba na gaji boy. Burbur re ne. Ni zo mun na mare.
3: Yawa. Yo da nan
1: folle. Last boy sana. Ayi sun. Ni karin waye
3: ga.
1: Yo kule.
3: Gaje yi kimare.
1: Yo da kule.
2: Yo da. Allah za mu ka kaka fon da ke
1: ka kiro. Kwashi ba izina mi.
2: Na shi kuma ne na. Bari hore shi ana yana.
3: Yo burbur fallare na burbur ngawaye.
1: Ngi ai ngawaye.
3: Nga ngwayo. Nga de.
1: Ah
3: andi anga gulle. Yo ngwaye burbur. Ngwa am sadina dai. Surorin tada ngwarin ba ma ore burbur shi ma da nya lezi.
1: Fine dai kwa. Ndi shi na de ne ya ta mu
3: wanga. Yo.
1: Ah ta.
0: Ya kawar fasarri minare. Kuma da tsara da suralan ba diyan na mena eh da regulimin mare dor tamtama
1: askon yana
0: da kapsule fanza
1: loktunde ba na adin roza sadana dilan da ji shi dai kuma kinya kimi a jiri ka zana tamin bularo burbun za tillade shi suralan da lagoza isanin ma shi suran ta dadde ban
3: ka wo ba ji me ba ki me ba
1: yawa adin ci
0: wa girla fure
1: adin shi ma ci ba gire mai shi adin ka anzo wo da ji som dinan ali ba wagana gaji bo ji son du ya fan mata mala mo dia da aso drama na yan ba ba shugaba
2: dare
1: dare mana ara kaso wanda foron da
0: ya kanya
1: ada ko da dai te danya
2: amma kwar ne arka kai ba ne
1: te danya
2: askoje da wala dimma
1: da je susu amna ne faras kram duro go sai sanaro ali baba gana gaji ba ya falma ta mala modi akuru ade ma shugaba ba lai kaya ma ya
2: awam kana
1: dai ba gan bai union this one do you see it mangana andia lok to alan karin sanaro wadati na do da ya alaisha sudi

0: gadi gab sunan so ba Muhammad Kamsu dinma ba masa atija ya sai ko da fato da raja karngada
1: okay
0: da jikuru gadi gab sunan so kana buri bula furi mi she
2: ngurode
0: nguro nguro furi mi she ayo ngao wa de tinelan she furskono bularo sha so ne
1: sha ba
0: bula ma so da ka fa ka da su dai ma da ji lokto ne fu yelan sai ya fanwin su so am doni furskono duro isarftana am doni fatelan bo zanairo nan dia fajaranin uma bunu tijani kondo wa nan tiro furskono da tawon yaku ke ta gatku ko kurtu gopsan de dia suranilewa la kurno wa salam.

0: mugana gana fatulan ku kamar aliyan madara lasin an mana kantin gana lasin shi kuma krimi da we kuma sronzin da kana da zawa mai dutumi nin lorusa sa ku ko za sa nama ku kan town da yakar na sa kala ko na zawa la choro to sai awala sana zawa jinin dure koksen lai ngai liulan sorotin dia dinkin zala ya sani Bridge mayan jim amusiyan larimin kankara mayan larimin amma wanda muka donora fim namne muka donora fim kongar men gullimya sayai karon kangayin kara kaje naftiya fanuwa ya suka da ande kama ru kokolin aure lejin guro yusu au lejin rozu nalan dila kanmiya tinda jin nalan kama krimiya tin larimin nalan gai au gadi aliyan madarala au kolam kolam medimiya tinan guro sayene kasule tinse gere gere suka aure nan guro da ma din lejin na kajin zafani ma da shirrum gone sana ne unde muko donoro fim kam kama nan ne
1: ma sha Allah
0: ada aure sai rogun ne
1: ma sha Allah ma sha Allah ngila soro ya lanam har mi kuntun deso ko she au bai no sinau kurtu mai biji kalkalok to adiyan nan di kurnon sa konuwa kuro adema dak shana ndi sodo yin karmaro sanya kando zemba maso da chitibiri mindeso da ferro andeso kalkalok to adiyan sandi kwa mi son sanya swa gotibadi zai sandi chiza awadu yin kashana adiyan gusuna alan sandi yin gangata chiza sanya swa kando tibadi za sanya adi sambi soro o logiya a son ga wato soma ba da jikin tun da so kalkalok to adiyan first come da tamtama first come doing ya kshanai kalkalok to adiyan kirin na karau kuro to mai biji nan ti tam tamza gonyun na karau da jikin tun naftin jwa ya sauya allen ye to sulok to kana lain isha zawal la frumi nan ti rubtu ayairo first come adiyan nan ya kunu to ya clan nan ti andiro kunnon da swa gumgowin da jikin karanta kawo zawon lafirmin duro go flay di tam tam ada karanta

0: kamundiyar tumandiyalan demokrasi da hutu martin olorin tudini alaman bai
1: alamara puledina
0: puledina daji talawo sosulu kakar zabe da shima bari min zuro kamsha adalam tuma kriyotero ba asuzina ya soru kamzain da adama dalil loro karapkado kama chitubulin miye siyasa ya kazan made adama soda sadin futu kam sode isap posoluna kakari shima da kamzain da adama bas dalil do awo shima da asu
1: awo shida mwa rasu na adama
0: jire jire jire
1: yole kuma awo adi karapkado sandi Chitubulin nuye karabka nashado a siyasa lamar siyasa ya uzuna ma karabka da chitubulin mere gulti ya ngai furum da nafsana el futu kuma siyasa isa ndero ginazuna adu lamar daro siyasa sakin
0: jere
1: saye wadu do karnoro kuma kuriya idi kamdo kuris majindo wada gozai ndararo le nimeye adu mawodo yi kamaro le jinna
0: jere ade
1: yole kuma futu bayenda dima sadu ni pindi luko yakna da sadu ni pindi luko arakin kuma da ade
0: jere
1: ida zu skoi no ya
0: jere
1: aw fuluti a fuluti banuma
0: jere ade
1: yole kuma tuma min amdo adudu kuryanga yesa wadu godana so achi tibuli miyaru sambuli no arumi
0: adu ma da zau
1: zau zau jinya
0: ya zau jin so dir karam kado kuma soluna wadu kuriya gozan gozan ma ade kuriya ado biya karabka ado karabka ndama na zinge
1: yo lari man notuma notizo
0: biya lari adala so kulta nabsa wanda kam diso ya kuzo maso biya marar riyun zai nan karawa la cho ndi yaro sadin amma karabka ado nasku raksa shima ada zahir ro sadin de suro karabka de dukkula ro fini ma boron karabka fituru fisku sunna karabka ada alam ebisero chidatu ya kawaide
1: alam gade yembe
0: alam gade yembe ADC ya kan zan biya dai. Kurunga wadiyan Elifin be NDC be gadin da yayin be. Daji cha ta da chip tubulin mir kalan da na fallo kalza awla fallo da tuye ma alayo ya. Hal kalan doyelan biya adiye kake adiye kake adiye kake mar tumalai man tartibo waljumba.
1: Ar tartibo waljumba.
0: Tartibo waljumba. Kuru awodo sa pisoro wa shawiro kama fali kara kana mar.

0: daji raktum lotaro jire da nganza ni mia kaman da yinro dai afwa jazaro abshima da sodi
1: yole gaba putu tartib broken awol me hadiro putu tagat kuma da noso kamdo kala alam kala kurise ta umradin ma shiro lenu na muci kuma yidu tudo ne wado swa goni no atri yo karapka de lagari gabsina ma de
0: jire
1: shi karapka uso nasha fallo sai kullu karapka iso san no atar waldi ba
0: monjin da ji arma da cida arcida cida shahar ba da cida fatiya cida awaya
1: yo sayro wadu goza in mari
0: sandiro sayro wadu goza arkwa karapka cida gwamnati gwamnati din sashen zimbiya dai Ministry of Youth and Sport, Fortune the Land Clubs and Association Kashara. Daji Lenum registering Dimino Olonoma. Constitution num Samuin. Terms and condition do kwa karapka shima de futun napchina samuin. Napsa reviewing sari. Director UTMBA. Director do awishima da tenaso going through Sidin Nambe. Going through Sidiado, Ledu Permanent Secretary Muko Sikiado. Allan karabka shima da yanaptu so
1: ni naptu maso ni
0: adai amma kirmaro karabka do fallan da le zana wa shima da sadin na gwamnati mai naptu da no zin
1: yo sai alam biya siyasa isna fanzana
0: kalan da kulda ande karabka sale da da ya ku reviewing dimin gullemia suro karabka du ku zinya an ala yidiya karabka ma mai wa ko zina fandin ba sai do ne mai yanno zina
1: kuma futu gulluma ma adai
0: jire adai mai yanno zina ma adai daji dai ku a wadu ba na turo wallo na ma sama so mai yasa homjin
1: yo home da mo biya
0: home biyi lenum karabka halkala melan gananum mayo no zin ro halkala men kam tara kama am sabtu karabka registered gido lenu awla shin diwa mayo na yakuljin ba mayo na ya home jin do kalar dilan ade is an punishable offense
1: yo le gaba mutu kulwa matri na sha do kwa chitubiri ni matri awodo kuma atlale kamar tartib ba kurun note ba lalle zato bayana dima matri are loktu banar sai ro waljin ba.
0: It's the waste of time. Waste of time, energy. Daji, if I were them, kalanda coordinating sadu. Leda wala meaningful lo kalanda engaging sadu na mangalo. Daji, shi siyasa aima ithoro na adi ae. Kam lawe isha sidimba.
1: Adi.
0: Lorda an duku sha wane panime ae. Awo masa ku wane rowolo na.
1: Wane rowolo na.
0: Ah, ilmu dhala ala ishuro china bie. Basira dhala ala ishuro china bie. Numpasiu la ala ishuro china bie ya. Wane makar noro ka asha karada na mlenum gamea ala ethidia kudye chiro yigoda nga chiro yelde.
1: Yole nasha ado awomla na amnu andero bayendi ma broken awol meri.
0: Jire.
1: Nasha ado chitibuli ni meri.
0: Jire.
1: Na indiere ya manjiru maruwa numa beji.
0: Jire.
1: Yole abina karo sendi chitibuli ni meri kambo soro wadi de goda ne kuru loktu karno edi isha. Amdo solu karno da sarindi zowuro mbauzuna putu amde leza kakadu bapo sendi asa ku awo karno yi kakarishe da yarumo.
0: Jire. Yo karabka ado kamali da wari gozana de chama ni shiware da goni mia luma wala dimia do wari da za de mi sumburin
1: yo ni ma kasa
0: do ni kasa do ni kala am de ma isum kam do karnoro da zana do wari gom karnoro da ni ma ai so ai so andiro dimina wanga andiro ni la nga idma sedi ba be hal kala nda ndai isan yoro wari goza nyara zoro ni kam gala ma nya awen zoro tala zoro rom chirina da nyoro da le tala ro gule nya karda na wala fa da ya odo main tata sero sarna ro sorin samu narin cholo waliada
1: sai ba ta modana
0: waltum sai shimni mai surin ba daji chakal kallo lo no ma kamare leno nya sha namnu ci kuma dutu kuriya ganyi ro kuden gullimia lenum kuriya shi ma da shiro manimin jiriro manimin na do kuriya da anar lenimin a cinna cinna kanum gamin no salam gum laliyo dar bison do kliwa gullum wani da karno shi ma jama'a sarana shi ma lardi ro faida jinno gullimin no a tartib dum la dim ti kama su do shayi kimin no yayi wadu ro gonuma dan buru reclaiming mbu
1: ba wadu ro wadu na shi ya nafsana nya je
0: tuman da reclaiming dalil ladi da yasa gukkarma siyasa wanda yaso de har karabka do chitubudin me jiriya da soda kama jire ta mai sa jire zan ro wadu na
1: yo gana san da kasa
0: tubu ha lenin biya fun zan da na ma ro me manani me da ne ronga idi kin ronga idi ne ronga idi ne me shi nyiro yoshin da yanzu nyiro kunjo cha lumi anya zuri ro sirin
1: yole ari suru atma au armar kindori huwa soro kazi suri ba da
0: taida zu sudin taida zu sudin
1: yo zasa murati din ba
0: kuma zasa taida zu murati zana duliri tarachi tubirin mi kama soro orientation murati zana kalan za forum tu kala o shima derin sari in buro do waljaye a warin gwar da tarcim zo arje tarcim zoro kalan za ala barazu kuro forum tu ya daji kala funa re a o shima re to ndin ba ga ito ndin amma kambayjin
1: kwami son
0: awa tumala

0: Ngo ka mongu ne beri ya.
1: Mose ka mongu ne beri ya no mare ya. Kuma am de ngai zam fati ya no mare gani kalari fati ni. Am ya laire.
0: Ya
1: la sa yaro kalari faza. Deng awaro wazina de siyasa rin. Ya la. Anum ya de zoro gari gari. Deng sa ikumaru nyi fati ilan karam ya. Nya sarana ro ullo nama fati shimari nya kulza li ilmi ya. Sai nya za sale za karzan ai suku yoy yalan are ingal timatri le sai da zai yo kala hurun da ya sai amma wazuna kuru kuma har kan yalan girmai siri zubcin sa usku sa amin din siri zubcin man are da ne kinna lantiran ajare ne yiro da ne da awadin ma da amma somgi ne gulmiya ratun yoro somzin ba kuru ka wurin shi le zu hausa re bo waljin walau senator waljin din na la fallan da yaro zuna bajin ba Tara ina shi ma rozuna rin ambula iro ayi su gulmi har su gulgin ba ai dama la so ne na bajin ba ai
0: adu masaya andero bayana rugozun dubsin
1: yawa ayon da tai hida no andero kalafa no ambe yala ya zoro kalafuri me sai ambozuna
0: ba maza abiwa ka zai ya lala adu mudu burin sarmaro gonye isim dai sha kalafuri mamura da tana wannan sha da yala ne
2: da zawa zina dai nono ma andiya taita zai insecurity a dai lamar do
0: zirio baya
2: zirio baya dai andiya zuna ye kuru kam da so shin zan kurai da taro to dir lauro filme kusamiyan kamla mare kam da so shin zan da taro kwayaro kashi daji kam da so da kwaye local government tumangina guzamala kwaye naptuso ndai abadam kalanzia naptuso ndai sai naptuso ndana mare mai toto chinyo kashi wen kwaye
0: kuru zaman
2: sai ne shu kamandin andero gamna do mai tala kanjumo di tala ya karunzi na china lamur ndero sabithoro dadhina da yekwa kalafu na da alabara siku ya lare fuu ujin insha Allah tawo da andia nga wanu kwa lthana na shakara ya roike na shado lirde gerti ya roike samma suna andia nga wanyena ama kamade gana fuu kuru badiyena tada andia so ya ekra the number of graduate ndia so talabadi dhina da yekuru lamur karnoi guluma diye shi lamur karnoi guluma madiye arma da kangayo mai gaski arma da suru
0: arma suru
2: nduma ro rizana ba nduma shaunza
0: ba
2: ru kam karzan no so sai ro kujinan karo karada am anime de sai halkalan zan na wasadi ruma da au sai ro kujinan karo chada amma kam ya lai kam alam abc kartid numlawo gi kangayo ara kanure mai gaskiya din kedo
0: da jituma idan na walte modu maro de inya bonye su ma dirba inda dumin angla zauro harmi krintin da so da ji Allah dare da jiran foroscram da tamtama foroscram da balbal ci dubu mi da kashe su sawan ci da yawa bana zan dira foroscram da daga tukuna rot na so ku soton de state coordinator new hope agenda tuma idan wanta nya to nya ultimi su ma
2: dirba iskin ala isdiya iskin
0: gila da ji taida yanyura screen na mustafa shatima bukar
2: thank you very much
0: harmi krintin da so bukla nan dira foroscram da don je daga tukuna ro wannan dia sai laptop ya

0: ya awo shidi ya kuru dee duwa mba kuru shidi ya kukari uwa wa yari kulungu wa re na shima cha kaudu wa re shima ya chikin
1: yo kumaro ni kasu gamborin
0: kumaro na mungana kasu gamborin
1: yo aitaman lemon ya de kuma
0: lemon bulin sarara do ya kuri awo tuliri awo tun shidi ya uron jiba
1: ada buhun zudu
0: ada buhun zudu
1: na
0: ada
1: kono la ngawro umia labia
0: kono la ni sibirindo maguro video njino ada kono video nuko undo kono
1: yo
0: kuduro kuma chako wutun chako tuleri dai dia kuri taro
1: ngila
0: ada taman le munne
1: ada amso auze auze so ndana
0: I
1: did accept an idea, I did a crap was one day. There are gonna go.
0: You're not cashing. Nara do wala ya tamai
1: yo dai ga nan niske am so dai so ne
0: ah
1: yanda am bayro lanzu zai ma ate zau maro la man zara ada krizi na din da
0: yo wa yo sai ya tangarata ya don jotsi ba kana ura ai kin mo mangarata ai urumiya da karu ya roti roti ba ma are kire da ki rasa da yarin ji ku zai amyan fi ne ai tamai dai
1: yo kasu da man taman zaga dai
0: kadu ne taman da gare awa kura kura da dawuwa tana na kita
1: yo are kuma an jira taman da sai gullum
0: are taman do kuma shi burin da yare ba sau do miyan piyo tindiye da gunke tindiye
1: nam are ma da gungo taman do kuma an jira buye ima ma da taman da dawuwa la kura kura ya la gana gana dai
0: a da to shi do burin sar do video ran jiba
1: are ma kura ma da la dawuwa da la gana gana dai budu
0: mudun shi su rozin na da opini mai adon
1: atana yo ada karno kartilan kara
0: yauwa kwarwa da karnimiya dawuye da karnimiya waltin kun tere mi diki malam batterio alama lamba 1 2 3 yero kara
1: yo sai kura kura ma da dai karza cho sai
0: aha
1: fanyi ko
0: sai kuma kun da kura kura cho sai ni ta shine min da sana na da ka shine mi da ido tar kam bidun da race
1: fanyi ko amana mun gala nyor askrinya na
0: a
1: ga ngala umar tsamana ngushe kasadar lalewushe ngala ba malum wado lemon ma kasu bodin me kirmaro kasu do ni gambore da nan daule mun zelan gam na super scrum da bozu taman lemon ne a jira kusa daji shiro askrin yana boto falgonyen assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
1: yawa ndufande
2: bagudu su sai mari bo falle nyam ba karaptar radio kirki ya kondo
1: bagudu su ai ta manno
2: samal mole je man ne ta malle mun ya so gozo
1: ade jire
2: an gai man sai kuma tawuri ali au afunari sai gai man kare zare jana zo mare gai man dan gala de gozan yayi hayya maro jana da ma da man ma gozan yayi sai ta da mare gai ta de bulai da gare gare
1: yo ngaya
2: a halzan karar marci sabilla ya dare sanya kuma radio no yana ai magade lari kalkal man wallahi taman do kuma diri ne non mama an ya kaman da yiyen ma so Allah sai da zai ba
1: dire ai taman kariyayo
2: dai taman kariyayo a wudo dikaro yu kuna re a frani do kuma kuma kalkal loyi do ne tawa ma kujin mangala ma kuma kuma kana dama dama ma har duni yara kana da kini jirin zallo ko aji ma nan ni tawo ngaji do kuma masare kuska tai ma har rungon za ka so na lan naira yar arakin ciwo na lan naira yar tulo ar ta ta kada ido farak mari
1: dire
2: a o gari rogo sai a wodo kuma a o maso dai sauti ma har ke ta kada yanzu naira yar won ciwo so yar arakin sar 30 a yo dai kurdan kali tanu ya ai buru zaura gana la naira ciwo ciwo ciwo salama ar le zana ro kuma ar gana la gawo ce la walta bari zana
1: gawo zana
2: a gana la ga wuzu na kuma budo ne bautin sautin ma har da su captain lukowun so a lasar wadana amma gaidin kurar du tun falasa mina mare le zana sala yon lo sori ay kuma ro bu kuran galo mare tu ya man falasa mina re le zana
1: ni mare
2: ma tawa mare
1: nam
2: yo kwali yo kiri kuma ko ten sauti mare ke takale lo ngala ma sartan galo ni kya naira tun yer din so ngal zai to ka to ga mori la ren
1: jire
2: ay ma wodo dai salamu no yana ma wodai kuru chama na bai zaga sana wa Umar Habiba ababula jakana ya
1: gaga kawure dafan maya
2: a wuri kumare wanti ke furungo ko
1: tamuna tamuna gagana gagana ha
2: yo dai mana da zuna sai ri dalla dalla mare ai so bayin zai
1: askrin yana
2: ta me ta me ma wuri
1: askrin yana yana amin mu she ka sororo yana askrin yana batu ba gudu sai ba gudu sai an da tamun kada kada yi gulsana lenya tusulan waltiyan da ji waltiya faras kram da cotto zanya

0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Da dubdok liya.
1: Liya de an sa malum.
0: Yes liya.
1: Ala tsere mai rosar yana.
0: Glazo maro. Paskram ningero rubta ma.
1: Ade dia mamme chitibiri mana jin bai fasin.
0: Ngala mamme chitibiri nu. Ndulok tan liwa tro mani min.
1: Buru salak din na nendido no chita fato radio ndara sonni nairo nda dubdok liwa gulgana.
0: Ngala moyena.
1: Takani ndi mi ba gudu su fi mari bo holle sele wa gana yayin Aisha gwani ma men be liman tin sele wa gana yayin ya palma ta mala amode bala bulin gora mi sai ta be wa gana
0: yawa
1: yayin ya mai da iso sono so jamin do no kuma na ma mu yembe na ba bala mu ru gana don ki mere iso chuna ma me putter iso kuriyar wa fato ido waltin yisimiya a sono so a ngoro ni ya imbiana ya ikiro ndadu togu na
0: uru
1: luni shwari kin nandri shwari kin ni miro nungu ya kin miro nungu isha gana kambi ya amina muhammed ali ngoro shwari kin ni miro ya kuyai lamfararin sha kiro ndadu togu lewa gulgana
0: yawa
1: daji jami de nguri ya suka gana kasarin ya kilewanci
0: ngala wishi chitbulinu daji tumayin bai jama'a mu lewa da gamtuna ngala assalamu alaikum dugawo
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dubdok lewa
2: kulewa riba suleiman
0: alhamdulillah ndu manajin
2: barka ma aja jamu sabago idan gari manajin
0: ngala aja jandu lewa ni min lokta
2: da ci dan da ka sadu
0: kulewa sile afi madiba
2: aje dai tara ni jima so yanya na so dan mara jiwa in Mamet bai fate kuma ya zutsura da iso. Ba shi ga ba laika ai mai so.
0: Yawa.
2: Ba gudu shi su yi mari bo kolle so. Umar Habib so. Ni kada an ba su Liman da ba sunna. Ba au ba au.
0: Masa.
2: Wana. Ba da kurfa ne wurin hoto na. Ba au ba san sanna awa. Awe de mai
0: ngai
2: kanduwaye de
0: kanduwaye bunwa
2: babunu tujani yawa babunu tujani kanduwa so ya mai da so
0: yawa
2: fatima grema modu so am dara so mi ade sa maso liwa ngana karin gakin ga fondo ba ya uro kirna
0: jire ajaja
2: okay
0: ade
2: dai zara goi damgariya ya fal mata goi ram goi damgariya lamba zuma ne fon dikin guron da yakol amana zuno goi wo ya kada lamba zuma zana
0: ngila
2: aka ingila sai tamma soliwa ngana kada ni dara sunni aka mu aso ya falma ta mala amuje so tamma soliwa ngana ngala kiliwanci no
0: ngila wushe tamayin be lewa mar jama'a mar samaron nazina daji ngokur kam gade assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: dubdo kliya ndama nanyi
3: alhamdulillah alaji kana ba cin kana kuro gwangi kwa goriya ne ba karam kara dio kare
0: ki ngila alaji nya fanti duliya ni doktor
3: ma sha Allah doktor Allah da yayi dai fa sura dio da rasul ne nan wa cida da dio bi jono wa ne san ma san yindiro da rabbul gona
0: ngila wishi nduga de
3: ma sha Allah daji karam kara dio kare ki kamu ba konga ba cha mana ka katiga ne ba ne da ne suna san ma san jiro da rabbul gona
0: yawa
3: ma sha Allah baban ma baban nan international ceramic Uro gamboriye gwange kwa buriya nan kara wa fajin na shiro dar do luna.
0: Yawa.
3: Majan da ba ma tijai ma da dai wato trophy chairman shiro dar do luna.
0: Yawa.
3: Ba ma man ali da ingro shwari tiye shi shiro dar do luna.
0: Yawa.
3: Dai ya san mana mu da ne buna burin gaura shi shiro dar do luna.
0: Yawa, nduga de.
3: Aja zara ngoro de gidi gidan da be shi shiro dar do luna klewan chino.
0: Ngala wushe. Daji tumayin bai jama'a mada samma lewa mada fanzana. Ngila praskaram nyingye la krentuso nandiyya krenu ya karaw mita fiskun uskun Radio Ndara Sunlan. Daji ngo kamgade, salamu alaikum.
4: Waalaikum salam, darub dok lewa.
0: Darub dok lewa slay.
4: Barka amgila, gila amur gana mana jimko.
0: Bula amadu, ngila.
4: Ade.
0: Ngila bula amadu, nduluk tuan lewa ni min.
4: Dr. Alan, ba Muhammad bai fatiya ba guri suti mari ko holiya ya har mara goyran goyin damgariya jaja goyin damgariya ya wani jama'a pula masa awalnya itu. Sama dengan kamu, malu muri kamu, cari kamu. Ibrahim Muhammad Muhammad putar rawa anak buah Mukarjia. Kamu masuk di wangna. Sama di pacari pacari rade unda sama siapa unda tu kerja guna.
0: Ya wa.
4: Kerwan cari itu. Dari Abdul. Dia awalnya kerja macari itu. Sama sorang macam zaman di daratan yang kudian toro. Ya kan kamu sari sih bulan bayar sih orang dapat kuliah guna ya anda na wanita orang dapat untuk guna.
0: Ya wa.
4: Hari.
0: Enggala ushe bla madu na shafu mana mamri. Assalamualaikum tu manajin. Waalaikum salam tu manajin. Kuliah selesai. Barakah tu manajin. Fatima dan. Aya Fatima e diwon zuri kam gano ko kam gade assalamu alaikum
5: assalamu
0: alaikum salam dum bana jin
5: ba sire mandarzo
0: class le
5: hadiza nguru ajilare majin wacce sarauta riya kunce
0: ngila hadiza wishe lota nga gauro prescrib ninje
5: ni wala ne ke brosara kin ya alumuna kida na ba sai samma alumuna
0: yawa
5: bande ba wudu sun gosu mare aluna
0: yawa
5: bande ba shigo bai aluna
0: yawa
5: sai Fatima ngo ima kule ti aluna
0: yawa
5: Aliu garba ngo gambore aluna
0: yawa
5: mamma ngo ba kasi aluna mangro ba kasi aluna am ajilare ngo ande samma aluna kulewan ki
0: ngila wushe da jituma imbe lewa magumtuna jama amma da samma soro da ji haramin karantu sallatu da kalkallin da ji nandiro play iken batalla chilular lenyen sai waltaya

0: kila harami kirintu so tuma imbe tamtam kai yare gonwa redo na rasan kirno imita fiskuno skuno ta uwa daji diwon de telefone ne furungata paraskram ningi rano bonu kramanda soro lewando agamguwe daji ngo kamla gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: tibdok lewa ndo manajin modu modu gaji
1: modu barka yi da
0: ta ngala nya fantin ndu lewa ni doctor ka gali da ya diwon nam da ba a kaziya kurman kamza nan go kam gadi assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: gubdo kliya kliya salai
2: alhamdulillah
0: barka alhamdulillah ndu manajin paraskaram ninge ndu lewa ni min lotar
2: tarafan da amra da kurun su sam mali wangna
0: yawa
2: mai gidan kuma da wata da ni wangna
0: dum ni ndu mara golimi amma ai
2: Bau marat jani kandu ai tu liwangna
0: yawa
2: wace gaba ta sama liwangna
0: ngila wuce dai tuma imbe a lewa mun kumtuna sandiro ku kam gade assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dubdo kliya
3: sai ba sai mai kudu sanya
0: Na'am ko sadi ma
3: kudu san jikana diro ko ada anjiro kari ko ada Mustafa Tairim
0: ngala zoro ajaja ndu
3: yawa yalla mai dure san mama mai so ya nyana so bawa in so san masali wangana mai dure
0: yawa ta mai be
3: ya ni bula machar ya ni bula machar ya ya ni mamada ya ni bana ya ni au borbor ya san maso so yeli wangana kire wanda slain doctor ara
0: ngala ta mai ne
3: san maso li wangana
0: ngala tumane mbi
3: ngala ya la nguro nyemo chanye san maso li wangana
0: ngala zoro ngala wushe naam
3: we ba na wai na makaran ga an ko ga bar kile wanda na ko
0: da ya tumane mbi shi
3: ngala da ya kile wanda babu san maso li wangana babu la to ga na ko injiniere ko ba Aisha ganga mare Aisha ri man ta san maso li wangana a jaza rajike tiri ngala kile wanti no dai
0: ngala wushe a jaja da ya tumane mbi a lewa madu satiro gamtuna assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dugaw
4: basile man ba gudu su sai mari bo folle da
0: ngila ba gudu su ndu lewa ni min lokta har ka kali
4: aje zara ko da kuri ni kan kalo kara ala wara su kin lewa sai mo yana
0: ngila zoro
4: da inga wadi lan jama do kuma mamuriye amma so amde do ne an da fanta yana da na toro dar jondo gulmina
0: yawa
4: da jina da wata kya mai mun bai fata so ga duk tunan da fa amma so ron dar jondo gulmina sai rai ajira riye so mala ne akwata sai so umara riye so mai duriye so so kwariye so fare ayi so gurande sai mai riye so trouble ai da wata ke so duk so ron dar jondo gulmina
0: ngala
4: kuma sai ai ka su yi kiyaman so ba na ba gan bai sai yawa duriye so alika bo ma so hallo ye tara da ji sawan ki liwa ngana ba na ka firma yan gwa ye ki liwa ngana ala dubbe herra sare ala wa ti herra sare
0: ngila ngila amin ngila wishi kasadro da ji tuman din be liwa da samba sandra gumtuna ba gudu su ngila zauro ngo kam gadi assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da do kliya
5: da asle ba asle ma
0: barka ndugawo
5: Aisha Idris
0: ngila Aisha ndulewa ni doctor adan
5: wala kuran ninge
0: ade
5: ba na wai na mare ko zuwa in ba Aisha liwa ngana
0: yawa
5: kada in ji ma babu kare mai liwa ngana
0: yawa
5: yalla iso kare ya yana san mali wa ngana
0: yawa
5: ba guru su sai mare ko so le liwa ngana ta
0: yawa
5: ba shi ga rashi da ande isa samma bobo zan sai liwa ngana
0: yawa
5: ngala dai am dai wakirin zan yar samma liwa ngana ne tsoro fatan dara sanin nan wa samma liwa ngana
0: are
5: ya fa mata ya ande fa mata mala amode liwa ngana ngala kilewanti na
0: ngala uje tumandi mbe sama fanzana andi ndarason ye lewa moyena ngukam gade. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam dubdo kilewa
6: yo da ji kilewa sai kamar ya wanda ke kire ko babu da sai mari buwa kwalle kamar harami aka kina ka family ne lewa yin
0: ngala
6: ya yan na dai malama sa so da ma kasu ga borelan ya duri za biwa da kamar lewa ngana
0: yawa
6: yalla ba goyi mo da gamboye alangan sun tiji dan tanki kwange ya ni duri an da biwa an da sun maso lewa ngana
0: yawa
6: rami ani te rai bi ya musa so kasafa na so ya kura so madari so awaisa karami so gaptana da kamali wangana jama de shoru malimuri duk so li wangana abdinye so awe tajiri ga de gaptana da samma so jama ngawar de duk so li wangana ala wati hera sadu
0: ngala amin ya rabbi ba gudu so daji tuma imbe lewa madu sandiro gumtuna ngo kam ga de. Assalamu alaikum.
7: Assalamu
0: alaikum. Alaikum salam. Dubdo kilewa.
7: Kilewa sulai ba sulai manda rikyo.
0: Kilewa sulai.
7: Kila amina Muhammad Ali manajin gura kiwa lilan.
0: Kila amina Muhammad Ali. Nya fantin.
7: Dai lok salam para sulam nengi ya baro salak man bayi ni kirma ya zutana di sulam da rikyo gunung nila.
0: Yewa.
7: Lashi ya yi dimbe sai ya komtura mu jin baya saul lokaci da bale zinade suka amma mukatar sai ronda rubdon da gulgena
0: yawa
7: karam kan da radio krinchu ya sai ya ka mun kongan sai amma sai ronda rubdon da gulgena
0: yawa
7: ya fatan da rason ne ne ya kwalli ne ya ka mun kongan amma sai ronda rubdon da gulgena kam yan zaina baro kutto yan yana shilan fine rai taro ya furman shawari mai ya Fatima Goro Milonia kwata special ya zana sai san mai sarar da rubutun da kuzmina dare da jiran mulwa ita na sai kakai general manager BR Alhaji Ali Mamman Shuwa shi ya lokaci Allah sai so ba tujja so ba mai duka san mai sarar da rubutun da kuzmina ba Suleiman Alandro wata hirre
0: tun gila Amina Muhammad wuce daji tuma imbe gumtuna lewa amare jama'a mukam numa da samma so go kam gade. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum salam dabbe kaliya
0: kaliya sai
8: alhamdulillah
0: barka alhamdulillah
8: ni Muhammad Bukar mai dari hukuma nan Muhammad yana go
0: gila Muhammad Bukar nya fantin dole wani loktare
8: a dai mun gele wani awa barkan mun ya dai am ji wani rayuwa da kada da ja da indara kan droga koko ke ni wani
0: gila zo nya fantin
8: da audo da rason ne kuma an ji amma makalan da kin jina da su ya duk social ya ngana dokki wannan
0: ngila mu yana
8: mana ka amdu fa in barolo ne
0: ngila nya fa ande nya fa ni
8: yan ngila da ko rutu na su maro ki da audo ya so lan baba mai abanze ye na da ala na sha lewa na furu ala audo ma to da da karam sha bana su Allah dono kurin tu do kuma da rason ne ma har sai ya san masa sai ya lewa ngana sai ya hutu sai ya ga irin inda amdono tana so kura kura maro waya goza doctor ina re ko da fa ya hutu ne ya dai yi kawai da fanza an jana zana sai ya tana so masa lewa ngana
0: ngila
8: yo ku an dan do amdono ngai ko wannan ta karin da ka wuri jama'a mai ruwa a wadan ne ku ya ga ku ya duk san sai ya kamdu ko jima karin ga da duk lewa ngana kaliya kaliya
0: ngila ngila wushe kasa duro daji tuma ndembe lewa madu gumtuna jamaa mkomnu mahalo daji ngo go to dere. Salamu alaikum.
9: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu. Duma na jini
9: Aisha Mburo Musare marajin
0: Aisha Musare
9: aa
0: ngila nyafantin
9: Mburo Salakia Antiaga na Mura Musare shero hello hi dikna kuma ma shige da ni ala sakilan sudu
0: yongla amin
9: bula amadu gana e kuma andi ale wa zuna fangana shero ndar so kilewa gulgana
0: yowa
9: Umar Habib ngura gombore ya kitubiri ni ngura bypass ya sai samma shero ndar so kilewa gulgana
0: ngela ndugade
9: anti mati bango kosten ne shero chamo ni fanzaro hello hi dikna
0: yawa
10: wa alaikum assalam
0: yawa wa alaikum salam
10: nar so kleya
0: kleya slay
10: fatima walai
0: ngila fatima ndule wan min
10: sere kenyaran dar to kleya ngana
0: kleya slay ay madiba
10: tituri ba so hasya Kula amana dana go yake me yake lar to mun ha.
0: Yawa.
10: Da alaikum.
0: Wa alaikum salam.
10: Da atu, da atu.
0: Da rubda clear.
10: Sai sai ki an ta dana go musare da atu mun ha.
0: Yawa.
10: Kula amana dana go yake me re hello han da atu mun ha.
0: Yawa, ndugare.
10: Amina go musare re hello ha da atu mun ha.
0: Clear ki ne. Ngila uso kasadro daji. Botundo allan paraskram ningye de kasarnye chenyen daji kurman loktunde kare sabtie satna daji harami krentu sodoro nandiro kurnondia filenyena paraskram mandia warandia filayande kajikija gerno kerno loktalo isna daji nalan danyen kemandian dia rupsaya kafwa kuwande fanwe daji kawduro assalamu alaikum warahmatullahi